ha o ka nketsetsa favor fela wa nna bua le nna ke tswa night shifting ke lebetse go robala ke tla robala ha re re amen ke a leboa Bishop Makati yalo Bishop ha o sa re re fafa ka thapelonyana ke re utlwe tlhonolofatso e tswang wena e Bishop Makati mara ke a o tshepa wa mmamela.

modimo ya mo sa modimo ya le reko le fika la mengwa ha alfa lo omega wa o kala lo o ketela ho seng hona mabaledi wa maphelo re ikatametsa tase o bonamelo ba maoto a modimo wena ya sa hlolweng ke letho le fika la mengwaga jehofa re mautlwela botlhoko mabaledi wa maphelo a rona le o seng ga letsatsi modimo ya lokileng re dutse mmina sefeleng jehofa o le fika la rona re dula mmina sefeleng ga ke gopola wena na nka qenegela modimo go seng ga letsatsi mabaledi wa maphelo a rona re a omema modimo ya lokileng jehofa ra mautlwela bohloko re omema ka tase o tshebeletso e tshwereng ke motlhanka wa ga modimo dula lelemeng la gae mabaledi wa goloka manonyeletsong a mmele wa gae modimo ya lokileng e reng lentswe ga le tlotswa ka rongalo le tulo le sebaka mo a leng teng modimo ya lokileng le lokena modimo ya lokileng ga letswa le be le entse mosebetsi le fika la bophelo ya sa hloleng ke letho mabaledi wa rona ba mametseng botlhe modimo ya lokileng re a tseba re tla ka ditsietsi tse fapaneng modimo ya lokileng lentswe la letsatsi ga e le o ba lona pholo modimo ya lokileng go botlhe ba utlwileng botlhoko modimo ya lokileng re titimela ka rongalo tse lefifi modimo ya lokileng mo bana ba rona ba leng teng jehofa ra mautlwela botlhoko ntlong tse lefifi modimo ya lokileng bang ba kene ka lebaka la diketseletso jehofa ra mautlwela botlhoko ba bang ba kene ka lebaka la o tlola melao ya lesome ka gore o seke wa bolaya o seke wa utswa modimo ya lokileng go tlo ntse nne tsa lefatshe modimo ya lokileng ba teng bana ba gago ba phelang koung tsa diterata jehofa ra mautlwela botlhoko ba bang ba kene mo ka lebaka la o etsa boithathelo modimo ya lokileng ba bang ba mo ka lebaka la ditsietsi tse ka re o malapa modimo ya lokileng le bona ke bana ba gago re ba kopela bophelo konyana mabaledi a lokileng go na le bana ba gago ba sebetsang ngalong tseng pele tse ntle jehofa ra mautlwela botlhoko re romela ka re o bona mabaledi moya o halalelang jehofa ra mautlwela botlhoko le fika la bophelo ba teng bana ba gago ba kene ntlong tsa dikokelo mabaledi a lokileng ba bang ba tshwere ke mafu a sa foleng jehofa ra mautlwela botlhoko ga re kene sebakeng seo jehofa ra mautlwela botlhoko romela lenyolo e kgabariele lenyolo e le kileng la tshepala legodimo la boraro e re ga le fitlha le phamisa dipheo tsa tsona modimo ya lokileng jehofa ra mautlwela botlhoko ba tle ba thole pholo le maatla mabaledi wa goloka re mema le ona masea o seng ga letsatsi jehofa ra mautlwela botlhoko kile a bua mantswe a reng le sambana ba tle go nna le seke la ba thibela gobane mmuso wa maodimo ke wa ba jalo ka bona modimo ya lokileng jale re a ba mema le bona o seng ga letsatsi re ba latlhela tlase o bonabela ba maoto ga mabaledi wa goloka ba teng ba nyolosang ba batla mesebetsi ya matsogo jehofa ra mautlwela botlhoko e re ga ba tswa letsatsing la osane jehofa ra mautlwela botlhoko ba bitswa jalo ka batho ba kileng ba bitswa mabaledi wa goloka e le go sebeletsa ba lesika le madi ba lelapa la bona jehofa ra mautlwela botlhoko modimo ya lokileng ke o seng gona re o kopile morena a lokileng jehofa ra mautlwela botlhoko a se ka dithapelo tse telele modimo ya lokileng utlwa merapelo ya rona modimo ya lokileng re a hweletsa wena modimo ya lokileng el ha kore sediba sa bophelo jehofa ra mautlwela botlhoko re a hweletsa o seng ga letsatsi ebile re a omema modimo ya lokileng tsamaya le rona modimo ya lokileng lebitso ke la ntate lebitso ke la mora lebitso ke la moya o halalelang ka kresta morena amen.

Re rapele ka lebitso la ntate la mogalla moya o halalela ntata rona ya mahodimo ao lebitso la o le halaletswe moswa o tle thato ya o etswe lefatsheng jwalo ka etswa lehodimo. O fe kajeno boho ba rona ba letsatsi le le leng re tshwarele ditsa rona jwalo ka re tshwarele ba setseng. O seka wa re isa molekomporeng tshekope. Ahe Maria ya tletseng kerasi ya morena o na le wena o letlhonolo re ba salele Jeso ngwana pela o letlhonolo Maria la mamodimo re rapela e re ba etsa lebelelo ka nako fela. Letlotlo le bontate le moralo moya o halalela ka lebitso la ntate la moralo moya o halalelang. Amen.

0: re ke tse ke
1: le ka ntse se mo
0: a re rapele
1: ita tenka di tsona morana ke se Kristo na sa re tsima ka re le ba le tsenga go tsa le di ba le tsitsi ba go na go tsa to go tsa ba khang ba di ba tsone ba ga o le botla o ya le lo kola di na re sa no bella bengori bi mo ha se tsane le tsinya to go di tsene tsela o ya ga ya di tsitsi kri sa mo ka media khani o phumela mo ri tsinya ya matla o hle ke re go tsa fa se tsane lo sa ka le khoe nya ka modimo wa ka ke mo tshepa modimo wa ka ke tla ke tshepa wena ntate le seng ke se ke ka tinela ntate o ikene ntela wa roo kwaela ka masile a gago ka protection ka tlasa maphelo a gago modimo wa ka ra o leboa ntate re o rapega bona ba dikolo o santsane ba otsongwala bangwala makreitho o ntate rapelela tshireletso ya gago ba opetse dintho tsebakentse gowadi ba tsamaise ntate ka mogaulene wao aua o ke go tsa ntate o itsementse mawa go tsa go tsela bana ba rona kwa go tsa bana ya khotso modimo wa ka ka o le ba ka khotso ba go o ba yona ona ke re ka di tsola morena Jesu o itsementse mawa ka le tsala ga wa le go tshwenya no re tsiela di tsere ka wa di tshilana ntate re utlo modimo wa ka ra o le ba ka re utlo fa re we thank you in the mighty name of Jesus we tell them la how to hop out of fire khatse matla wa tisa matla ya pokola muri ma ko pela den tla o bua le mo shenta ke o re mo shalo re go tshwa tsa go tsa muri ma ka le go len tla ha o mo she a re ha ba re ke mang ya re meng ke re o ma wa re ke ya len tlem ya len ke mo thumi de muri ma ka ke Abraham muri ma isa ka le Jacob ba re ke lona le ditso la gao le jehofa melekong le lebokontate modimo wa ka ra o leboa ka ditso la gao le nag le maatla ra o leboa ntate ka tlholo ra o leboa modimo wa mosetalom ga o itselentsong la gao ba re bitsa go nna wa re bitsa mme nna ke tla o araba modimo wa ka ke tla ko o tlhepa o letsia la rona ntate o maatla a rona o leleleng ba tse gore o le mogauli le lerato la gao ntate boleleleng ba tsene mo jehofa ke re ba re tsena la dintse re ne re kopana le tsona bolelele ke ne mo ba ba tsara bo maphelo ngwa rona mo dimo ka ga ho le bua ka thank you go tsoka mali na ke ke ntse ke ho le bua le di tsere ma ha ke go kula mo santa ho ntse ka santa na tshile se dimo ka ka mo sala la fatsa la pala ha ke mo sala la fatsa o ke ne mo ke ke rapela le ba ruti bo hlenka ke ba tsho Muri mo aka ke ba selelo kwa tanta tene kene lo tsoi muri mo aka ke rapela CEO ya rena la pala hai muri mo aka ke mo selelo kwa tanta kene lo tsoi ke rapela le di presenter tso se tlo kwa se me ka le di tsola morena Jesu muri mo aka se tsola au jo pa le le le bo go bona ba tshilele tse bo bim ba tle ba spike ba wena ke bo tsopo ba tsama e tsenta te ka mahauli le re la haum go bana mahawa ha o tipe tsantsa ke ja o le bo wa le la lantsa se se para we thank you o go tlo ka ga nya ba ni ga o tsanela ga se ke le ntlo la ha o ba le ha o le modimo o le pari le tsantsa to le thathata ke tsoka tsa madi a mora se se tsori tsereng mo maoto a rona ha tante malapeng a rona mo re ha tante ri mo ka mo tsatana ke ding ke ke se sa meroro yo hlatsa tane ke i ditro ka le ditso la morena Jesu ka pla Maria morena Jesu di tsenta tema go tlo ha tante ke ipona ha ka jo ho tsa uru modimo ya ntse mo ri mo le fa tsimiri mo ka ga sa go tshepa di tika la ka ke sa o di tika ntate tshunya to go tsimiri mo ka ra o le bua ke jo ho la ha o ha le de ho ma rona di tsonne matla la morena Jesu fara o di thank you go fa poko ke tla lekganyo ja ne dao tshabela ke ratela le di intercessa tsohle ka le ditso la morena Jesu ka malapa a bona malape mo senang dijedi diaparo modimo wa ka tatato ditlase fa tse dijedi diaparo jehofa modimo wa ka ke tla go tsheta re a tsena ga re kene boteng ba gao jehofa re gutle a re nokela re re gutle o ntse re jare go tlo tswa go bolokeile le ditsong le matla la morena Jesu fara we thank you go fa poko ke tla lekganyo ba ne dao tshabela ditsong le matla la morena Jesu amen ke a leboa gore ke amen.

0: ntate a rona ya mahodimong, ntate ka lebaka la Kreste Morena, mabaledi wa maphelo a rona. Modimo re tla ho wena mesong ha kajeno, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Sontaheng sa ho qetela se qetelang kgwedi ya bomme, ntate Modimo ya lokileng. Jehova re tla ho wena ka boikokobetso, ntate Modimo ke a kguma matla sa bonamelo ba maoto a hao. Ke phahamisa diatla tsa ka tse pedi ke re o a halalela Jehova wa makgotla. Lefatshe lohle le tletse ka kgalalelo ya hao. Ntate Modimo ke tla ho wena hobane ke o tshepile, ha ke tle ho wena ka tlwaelo senatla sa lehodimo. Jehova ke rapela ho tswa botebo ba pelo ya ka hobane ke a tseba o a nkutlwa, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo, remove all the curses upon our financial life hona jwale ka lebitso la Jesu Kreste wa Nazareta. Modimo wa ka, tlosa bomadimabe, tlosa dianathema, tlosa bosoto ka hare ho maphelo a rona, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo, ke atumela ho wena hobane o itse ha re o hloka Jehova re tle re o meme mererong ya rona. Ntate Modimo, ke a o mema hoseng ha kajeno senatla sa lehodimo. Jehova ke tla hobane ke le mehwabadi pela bonamelo ba maoto a hao, ntate Modimo ya lokileng. Finyella ka hare ho mesebetsi ya rona ya matsoho, ke ya e hloka, Modimo wa ka ya lokileng. Jehova kena ka hare ho malapa o re kadimileng ona hobane re ya wa hloka, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo, ke tla ho wena Jehova, ha ke tla ke le fela, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo, re apese ka matla. Jehova, tlosa meya e mebe e fokahelang, Modimo wa ka, hodima maphelo a rona. Tlosa le tsona dianathema le diqhetho, Modimo wa ka, tse tjheilweng ho rona, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo, etsa tsela mo e sa etsahaleng senatla sa lehodimo. Bula menyako e kwetsweng ke tiabolosi, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo, ke a o mema hoseng ha kajeno meseng ya letsatsi la kajeno, Modimo wa ka ya lokileng. Re santse re tlo tswa Jehova ho lo phahamisa boholo le bophara ba hao, Modimo wa ka. Re boloke, re tsamaye, re kgutle re ntse re bolokehile. Ba bang ba rona ba ya mesebetsing ya bona ya matsoho, Modimo wa ka, ke ka mebila Jehova senatla sa lehodimo. Taka ka madi a konyana mebileng senatla sa lehodimo, Jehova ya lokileng. Tse mpe tse tjheilweng Jehova, Modimo di tjheolle Jehova. Le mabitla a butsing a katwe ko wena Jehova senatla sa lehodimo. Satane hana matla hodima maphelo a rona. Ntate Modimo, ke beha bana ba rona ha ba ntse ba nyolosa ba theosa, Modimo wa ka, ba hloka bophelo, Modimo Jehova, ba apese ka matla. O tlo ba patetla sa lewafi la hao, ba patele meya e mebe e bolotsana e fokaelang Jehova senatla sa lehodimo. Ntate Modimo, ke wena o tsebang tse o ba di hlokang Jehova. Ba boloke, o ba bulele le menyako e kwetsweng. Ntate Modimo, ke o rapetse, ke ona moramolotsi motsotsong wa hona jwale, Modimo wa ka ya lokileng. Mo apese ka matla mmoho le lelapa la hae. Mo boloke Jehova lefifing la tsamayang ho lona le mosebetsing wa hae wa matsoho, Modimo wa ka. Mo boloke Jehova, mo boloke. Okay. Ntate Modimo, kileng ha lelapa la diba se maphodi, bontate ba rapela, Modimo wa ka ya lokileng. Ba utlwe Jehova, ba utlwe Modimo, dithapelo ha di tle di seke tsa wela mafatshe, Modimo wa ka ya lokileng. Ntate Modimo, re rapela re o tshepile mabitsong a mararo, lebitso ke la ntate, lebitso ke la mora, lebitso ke la moya o halalelang. We thank you Lord, ka Kriste Morena, amen and amen.
1: Ntata rona ana ya mahodimo, lebitso la gago le kgethege, o tle mo mosong wa gago. Ntata, o etsa lefatsheng jaaka ka o etsa legodimo. O tshwarele molato wa rona, o seke wa re isa molekong, mpo go lwane le go e mobe, gobane mmuso ke wa gago le maatla le kganya ka o sa feleng, ka Kreste Morena, ka Kreste Morena. Amen.
2: e shebe a ne paetse e tlore ho yana metsotso ke mene ho ya ho renyane ya ya bohlano ka jenu lena re sebetsa jena
1: modimo ntate modimo mora modimo moyo halalala tate wa rona le ho sengwa ka jenu sa o phamisa jo pa phamisa boholo ba hao ntate ra leboha e le mona re tsositse ntate borokong jehova re tsositse jehova ka mohau wa hao ke re ntate ke beya bohle morana modimo wa ka ke beya bohle jehova ba itshepetseng lentsweng la hao morana modimo wa ka ke tsamaye ko atametsa bana jehova bana ba rona jehova ba ngolang ditlhatlhobo tsa bona morana modimo wa ka ke gotlhe ke atametsa le bana ba rona ba sololang mebileng morana modimo o atametsa le bona bana ba rona jehova ba ntse ba ya dikolong ntate ke re tshireletso morana modimo wa ka o tshireletso morana modimo wa ka go tle ntate ke re ga ke o beye jehofa bana ba ba robetseng dipetlele ba opelwang bosigo ba opelwang motshegare jehofa tsamao ba fodisa ka letsoko lao le fodisa ba kulelang magae morana modimo ra ba beya jehofa le ba kulang ba tsamayang ntate ba o beya le ba ditšhankaneng ntate ba keneng ka diketseletso tse e seng tsa bona ntate wa ka jehofa ko lebositsa monano ba supeng ntate ba ile lokologa go tle morana modimo ke o beya bana ba gago jehofa ba tlhabiweng ke tsenne jehofa mo lebuleletse jehofa le ba etetseng o morana modimo wa ka sa mo fodisa dipelo bana wana o modimo wa dipelo jehofa ka ga matshediso a sebele a tla tswa ka gae ka moso morana modimo ke gotle ntate ke o beya bana bao ba dikereke jehofa ke re o ntate ba rapela modimo le ka nnete jehofa tsa mo kenya lerato kenye kgotso kenye le boikokobetso jehofa ka gare bo bona morena modimo wa ka wane lefatshe ke la jehofa le tsotlhetseo lona mabitsong a mararo la ntate le la mora la moyo galalelang amen
2: e dula gantle
1: mmemarenki ka 18 site
2: a ke leboe mmemarenki ka 18 site triple m masetšhaba monki wa ga morebodi re kopa thapelo o latelwe ke mmemamalema ke ka mokgwa o re yang revivaleng ya rona ka jeno dintho a dino tsamaya jwalo ka ga re tlwaetse

0: se setle sa legodimo ke yana le ka rudi tronko konyana legodimo sa mo tjajima bana ba ha o mabaledi ba lo tseba gore o modimo o tla dula o le modimo ka mehla le matsatsi mabaledi ya bophelo ke yana konyana e ntla legodimo go batho konyana legodimo bao konyana ba neng ba eme mabitleng konyana ntla legodimo ba etse gantle mabaledi romelela lenyoloi le letle lenyoloi la Iseraele le lo tlhola le bona mabaledi ya bophelo ko rapetse naledi ntla legodimo tadima bana ba gao mabaledi ya bophelo ba dulang diterateng mabaledi a ko ba atametse mabaledi ya bophelo theoa theoa naledi ntla legodimo o lo ba tadima ka mosa o ba tadime ka mogao mabaledi konyana e ntla legodimo ko rapetse naledi e ntla legodimo ko rapetse senatla se setle sa legodimo kena le ka garo malapa mabaledi ya bophelo malapa ao a kulelang go seng le matsibua mabaledi le rona konyane ntla legodimo re sa ise morago mabaledi ya bophelo gomelela lenyoloi konyane legodimo le lo foka odima rona ka isopa ya sebele mabaledi ko rapetse kgobošiane lefika la botshabelo ko rapetse ntate wa rona ya magodimong mabitsong a mararo bokanka o sa feleng lebitso ke la ntate le mogalemo ya o galalelang amen.
1: Ke mmamodupi a ke leboe a re kene mona
2: modimo ya mosa modimo ya molemo kresto wa ka ya lokileng modimo re a ikatametsa pele ga monamelo ba maoto gao mabaledi wa ditšhaba modimo re a ikatametsa bosio bosele gore ba baletse wena kresto wa goloka o re lapesitse ka mogau ga mmogo le ba malapa a rona wena kresto wa ka ya lokileng naledi e ntle ya botšhabelo setšhabelo sa batho ba thithetseng jehofa wa goloka modimo re a leboga mabaledi wa ditšhaba tsotlhe ntate ya mosale mogau o re entse ka mosa o re entse ka mogau konyana e ntle ya legodimo re sireletse mesia wena modimo wa ka ya lokileng ke lena lenaneo mabaledi wa ditšhaba tsa goloka kresto wa goloka le tsamaisiwang ke motlhanka wa gago ntate ya mosale mogau modimo wena o re etsetsa metlholo mabaledi wa ditšhaba o re bosiwe ga bosa modimo o re re ke re beye dithapelo kresto wa goloka o re ka thapelo ya motho a le mong fela ntate ya mosale mogau o ka lokolola setšhaba wena ntate ya mosale mogau ke a o rapela wena mese wa ka ya lokileng ke tla ke le fela-fela modimo ebile ke sena tokelo wena ntate ya mosale mogau re tsetse ka mosale mogau mabale wa ditšhaba tlotlhe baballa makrade 12 a santsana a tla ngwala wena modimo wa ka ya lokileng ke na le bona ntate dithutong tsa bona mese wa ka ya lokileng ntate ga ke na o heletsa ka maleme ya sekete kreste empa ke a tseba gobane wa nkutlwa mabaledi wa ditšhaba ke a leboga ntate ya mosale mogau ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen.
3: Wa halalela Jehofa wa makgotla legodimo le lefatshe le tshepile wena modimo re bitsa wena tšhabong ya letsatsi re meketsa ka letlase lefatsheng la bosotho le bomadimabe modimo ya mosa ya mogau ntate rena ya magodimo re rapelela ba gole le ba gaufi ntata rona ya magodimo re rapelela le bana ba rona ba tsamayang ka diplastiki tse ntsho modimo rothisetsa marothodi dikelellong tsa bona ntate ba loke ba hopole magaeng ntata rona ya magodimong kena lelapeng lena o kene lelapeng lane o kene lelapeng lane ntate ya mosa ya mogau re rapelela le ena ntate molotsi ya re fang lentswe sonta se seng le se seng modimo a lokisa motho wa ka gare yo modimo ya mosa re ka bitsa mang ha re sabitse ho wena o itse ro tshepe ho ba no modimo ya tshepa halang o modimo ya sa fetoing kreste ya lukileng o re disa bo se re robetse

0: tlhobetse borokonyana fela empa o dula o na le rona. A hlonolofatse Modimo, o hlonolofatse le moruti wa rona ntate Molotsi, o bo hlonolofatse le lelapa la hae. Modimo, hlonolofatsa ntate ono ya Modimo ya re etsetsa mosebetsi o boima o hlotseng banna le basadi. Kreste ke o kopile, a se ka merapelo e metelele Modimo wa ka o ka nkutlwang. O tseba tsohle tseo re di hlokang, o tseba boima bo re tsamayang ka hare ho bona. Ka Kreste Morena a re fang dijo le diaparo. Amen and amen. Nkgono Mpati ka Dakenville.
1: Ntate Mosa, Modimo a halalelang, Modimo a bileng teng, Modimo a ntseng a le teng. Ra bosa pele Morena kgotso le hoseng, re tla boteng ba hao, re tletse ho bua ka le ho lebona. Modimo a re sireleditseng, o re sireleditse Modimo wa ka, re sa robetse Modimo wa ka, bana le rona borokong bone re le ho bona Modimo le hoseng hona Modimo wa ka. Ha ra tsoswa ke dialamo, empa re tsoswa ke mahau. Ntate o halalele hapo leratong, ke lena letsatsi le tlo tshaba Modimo wa ka. Re leboha ho etellwa pele ko wena Modimo a halalelang. Re leboha ho tlo le tshabisa ka nako ya lona na Modimo a dutseng ditshepisong tsa hao ka dinako tsohle. Ntate Modimo a sa hlolong ke letho, Modimo wa mehlolo, Modimo ntate ya itseng lentsweng la hao. Ha re dutse ho wena, le wena o tla dula ho rona. Ho re mme tsohle tse re di kopang ka lebitso la Jesu a re tla re etsetsa. Modimo wa ka, ke nabe re le mahlabeng Modimo, ha ne re tlo robalengsofa re tswa re fodile Modimo wa ka. O re fodisitse wena ngaka dingaka, o re fodisitse wena monna wa bahlolohadi, o re fodisitse wena ntate wa dikgutsana, o re fodisitse wena Modimo ya re hlokometseng ka nako tsohle. Modimo wa ka, ra rapela le hoseng hore ditebohong le ditanking tsa rona re re o moholo Jehova, ha hona ya tshwana le wena. Lefatshe ke la hao, le tsohle tseo lona Modimo wa ka, lefatshe le baileng ho lona, o di theile hodima mawatle, wa di tiisa hodima bodiba. Ntate, ke mang ya ka nyolohelang thabeng ya hao? O itse ke a matso a sena molato, wa pelo e hlokile. Le hoseng Modimo wa ka, ke tsena dipelo tsa rona Modimo, re di tlisa ho wena Modimo wa ka, hobane ke wena fela Modimo a kgonang ho lekola dipelo. Hobane o itse pelo di mano di bodile Modimo wa ka, wa ga ona maoto ya ka di lekola ntle le wena di lokisa. Re di beya boteng ba hobane di hlola gona beng ba tsone mpa ga wena Modimo, re di tlisitse ho engineng ya tsona Modimo wa ka. O ntate, re kgutla re le bana ba ba kgonang ke kokobetsa, re kgutla re le bana ba ba kgonang ho bona kgotso ne le seo dipelong tsa rona Modimo wa ka. Re a leboha ka Jesu Kreste, ke le na lentswe lao le sa tlo tswa Modimo wa ka. O ntate, hlonofatsa mohlanka ntate ga ntate Molotsi Modimo wa ka, sa tlo le ntsha Modimo wa ka, letswe le etse mosebetsi Modimo wa ka. Ha letswe le hlabe ditronkong, le hlabe ba kulang, le hlabe ba llang ntate, ha le etse mosebetsi ka lebitso la Jesu Kreste. Re a leboha le hose gobane wena Modimo a sa baleng didilemo ga bosa fele Morena wa kgotso. Ga leboa, ga leboa, ke tletse o boka le go rorisa Modimo wa ka loseng. Ra leboa
2: Modimo ntate, Modimo moga, Modimo moya o halalelang. Ntate, ke a leboa hoseng ga letsatsi o tsoswa ko wena. Ge a leboa Modimo wa ka, o fadimeiswa ko wena ntate, a lokileng go bana re fitlha wena bohlale ga boyo. Se teng fela Modimo wa ka, ko ikoba go ya mangweleng, go ikokobala Modimo go wena o tlo phahame. Re lebogela go tsoswa ntate, a lokileng ka mogau, gobane mogau wa go tlhola ka go sa feleng maphelong a rona. Modimo wa ka, boleleng ba letshegi la kajeno, re kopa e tlebe wena Modimo wa ka ya re tsamaisang, o tlo re tsamaise ka topollo Morena le Modimo wa ka, ya le go boleleleng ba letsatsi go tsohle tse re tla di etsang. Ha re sheba le gore wena bophelo ntate ya maatla otlhe, re tle re kene Modimo wa ka, ka go dipetlele ka hare go di batho ba kulang magaeng e mong le mong ya ditsela tse kwaleileng ya kulang re na le Modimo ka re kopaganya ya gago topololo ya le go itlebe le ena ntate e lokileng ga a sheba sefapanong a bone moloki a ileng a re swela re siela bophelo bo sa feleng ntate ya maatla otlhe re kopa tlo re tsamaise ntate obane o tsholo lentsweng la gago ntate ile wa ge re bitse go wena o tla re araba go bontshe segolo le tse pateileng wa ge lentsweng la gago re tsebile re soka re ba teng wa re bitsa ka mabitso a kere ba gago ntate e lokile kileng ge a leboa ntate ya maatla otlhe go ratwa ko wena ge a leboa go tsoswa ko wena gobane o ne o na le bana ba lakaditse go tsoa mokana le Modimo ka fela ga ba ka ba ba le bona tshabo ya letsatsi la ka sheno ntate ya maatla otlhe kenelela dipetlele kenelela mogena le Modimo ka maphelong a bana ba rona ntate e lokileng kenelela mokana le Modimo ka go bana ba tsubang dithethefatsi ntate e lokileng le le banwang majwala Modimo ka ba ke ba go pole ba tsebe gore ko wena mafela Modimo wa ka lesedi le ganya ya maphelo a rona mo re na le Modimo wa ka kenelela ka gago matlo a di-GBV mo domestic violence gender based violence e dutseng ka gago ona ntate dintwa tsa ka malapeng ga ebe wena mo re na le Modimo wa ka ya kokobatsa maemo ga ebe wena ya fedisang Modimo wa ka moferefegele le go ele la GBV ntate a lokileng kenya kutlwisiso le kutlwelano botlhoko le lerato le fetisisang kutlwisiso ya motho ntate ka go malapa ka gore go makeišene a rona sena tlasa le Modimo Modimo ke o tshepile gobane ke a tseba o Modimo wa metlholo kenelela morena le Modimo ka mesebetsing ya matsogo ngwana le Modimo o tlo kenye botshepei ka gago go e mong le mong ya kenang ka go mesebetsi ya matsogo ntate e lokileng go saneseng go saneseng ga ba go tla theoelwa ka jeno mo re na le Modimo wa ka re kopa tsena tsotlhe di le go kena malapeng a o tlala e keneng ka go bona ka malapeng ao bana ba teng ba sa mameleng bana le Modimo wa ka kenya kutlwano le kutlwisisano ka gago malapa Modimo wa ka o itse bitsang go nna ke tla le araba ke le bontshetse golo le tse pateileng mo re na le Modimo wa ka setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka ga se ka gapela sa utlwa ke tla utlwa ke le legodimo mo re na le Modimo wa ka ga o le jalo o tshepo ya dilemong tse tlang o lefika la botshabelo o setshabelo sa gona ga ne o sena mene re ka tshabela teng re ka ya kae ntle le go wena ntate ke gapeetse mo re na le Modimo wa ka tsosa tse sweleng dineo tsosa tse sweleng dikelelo Modimo wa ka kenya kelelo tse ntšha ka gago bana ba rona go utlwisisana re rataneng Modimo wa ka re setšhaba sa gago seo le se seo se ratang se leng kgalo se lebeleletseng Modimo wa ka ke a leboa le o seng ga letsatsi ke a leboa se dile ditšhaba ke a leboa the rock of ages ke a leboa the hope of glory ke a leboa Modimo wa ka the river of living waters ntate a lokileng ke a leboa tau ya leloko la Juta lehlomelela ntlo ya Tafita kutu ya ntlo ya Jese ga ona ya tshwanang le wena molo ke ya mosamogao e sa ka gore le gore e mong le mong a mametseng kenya ntho e ntšha ka gago bophelo ba gae ka gago lelapa la gae ka gago bana ba gae ka gago tsotlhe tsa tladi ke tazamang go tswana tsatsing la kajeno ka lebiso le phametseng mabitso otlhe lebiso la gore Jesu Kriste wa Nazareta amen and amen.
3: Modimo ntate wa ka lekile ntate wa morena wa ka Jesu Kriste ntate Modimo wa ka galalelang le o sengwa letsatsi la kajeko e tla go wena jalo ka o le ntate wa rona Modimo wa ka motle a tshepagalang go sengwa letsatsi la kajeko ntate re tanki ntate Modimo tanki morena Jesu tanki moya galalang ka letsatsi la kajeko o re bolokile ntate Modimo wa go tsosa borokong mme re robetse borokong ntate go betse sephuma sa boroko ntate Modimo wena wa re tsosa wa re etsa gantle ntate ra phapama go mamela Modimo wa ka mohlanka o le lentswe la gago ga le tlotswa re ya leboa ge ntate Modimo re ya leboa morena Jesu re ya leboa moyalang a sale ka moka studio ntate moloko mosireletse e ba le ena ga mmo le botlhe ba mametseng ntate ra rapela o sengwa letsatsi la kajeko gobane Modimo wa ka lokileng wena o le Modimo o sholo lentsweng la gago wa re ntate Modimo wa ka lokileng o rata setšhaba Modimo wa ka ngwana bana gago
4: ba o batlang ka meso ntate ba tswa mesong ba hweletsa ho wena ntate ba batla swatlo sao lo seng wona re tla ho wena jwalo ka o le modimo re ikokobetsa plus swatlo sao ntate re rapela ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta re ikokobetsa modimo wa ka lokileng go kopa jwalo ka o ntate wa rona o Jehova re utlwele bohloko lefatsheng la South Africa ke rona bana re rapela ntate modimo wa ka lokileng bohle ba dipetlele ba ditronko ntate ba llang ba ditsetsing e ba le bona modimo wa ka lokileng ba pate mading ba tshireletse ba kgalemele meleko yohle le meditshila ntate re o tshepile oseng gobane wena o modimo ntate o tshepile oseng gobane modimo wa ka lentsweng la go itse ntate modimo wa ka lokileng lefatsheng lena le re dutseng go lona ke bonamelo ba manto gago mogana Jesu wa ka lokileng wa re wena modimo ya lebelelang nalong tsohle wa re wena modimo ntate modimo wa ka lokileng e re ntate modimo wa ka lokileng ga re kopane re bokane ka thapelo kapo modimo wa ka lokileng go tsohle tsa lebitso la gago wena o tla ba teng moo le bosimo bona ga tseba ntate modimo o teng wa busa wa laela mogana Jesu o mametse wa re ntate modimo wa ka lokileng le tlhola o tlebelele nqalong eo ntate modimo wa re le lehlola ga o tlebele le teng moo ntate modimo tsebe tsa gago di mametse moo ntate re lebobane gore le letsola ga o tlebele le teng go sa thusa go sena ntho e ka thibeletsang ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta se re betse ntate modimo re tsoseletsa lentswe la gore re modimo re dumetse re a dumela gore modimo o motle wa tshepagala betsong ke sebaka ntate gatikela maatla otlhe a lefifi le bobe botlhe ntate maphelong a rona ntate re sa tswile go tlhola ntate modimo moye ditshila yotlhe re fadimela go tsa thato ya gago re a leboa modimo wa ka lokileng ke rata lentswe la gago ntate modimo le itseng bitsa basadi modimo wa ka lokileng ba sello ba a kofe ntate ba tlalefe modimo wa ka ba bine kodi ya malla ntate modimo Jeremia ga o eletsa fela o na go ngwe ko wena re bitsa basadi ba botlhale ba a kofe ba bine kodi ya malla dintsi tsa bona di tshulwe meogo go lela lefatshe la borona ntate re a rapela o se gore ntate lefatshe la borona ke lena re le neela seatleng sa ntate thusa lwana ntwa modimo e sa bone ntate ke balwedime disila lwana ntwa ntate modimo a ka dukileng e timeletsang ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta ntate re a rapela re rapelela bana ba rona ke bana re rapelela modimo a ka lokileng bana bago botlhe ka gotlo tse nne tsa lefatshe re rapelela modimo a ka lokileng mmuso wa rona kona re rapelela ntate modimo a ka lokileng ba mang bana ba dikolong mogana Jesu ba ba robetseng teng modimorumiwe bona ba boloko ba tshireletse ntate o kgalemele meleko yotlhe ka lebitso la mogana Jesu re o tshepile ntate modimo gona lefatsheng le la bo rona ntate modimo ba edimo le tlase bana dikelelo di disiwo re tshepile wena o bane modimo ko wena ba entseng tsohle di entswe ko wena legodimo le lefatsheng ke ka gona ntate modimo re tlamololang tsohle tse entsweng lefatsheng re re ntate o re tadimewa re tseba re letsa maphelo a rona wena go tshepile jalo ka modimo o tseng wa tsatsi la ka jeko malosi ya lokileng wena a losa dinku tsa ka lerato re pholose ntate re tla wena re ikokobetsa gobane o le modimo o itse ntate modimo wa ka lokileng tšhaba sa ka sotlo ka tsebo modimo wa ka lokileng gobane modimo a sefanemele o sheba ntate modimo wa ka relelwe selokwana se tle ntate modimo se tlang fela se a fologa nekane senke se timetse se potetse be se timetse empa Jehova modimo re eme segeong ge le bomme ntate modimo kgweding ya bomme gore re rapela modimo wa ka ka lebitso la mogana Jesu gore ntate modimo wa ka lokileng ga se tla ntate modimo wa ka lokileng se fumane re fadimeile ntate modimo re shebile o ntate modimo Jeremia o beya bohloko o re basadi bana modimo ga ba ntsha meogo ga ntsi tsa bona di ntsha meogo bona modimo wa ka lokileng o tatadima o le modimo wa re ntate ba elelelo go lefo lekene ka fesetere ba elelelo ntate modimo wa ka lokileng go ba topo di apaletse diterateng ao mogana Jesu modimo wa ka le matsatsing ana re ya bona o modimo thusa lefatshe la borona la South Africa re lwanele ntate ga re na maatla a re na botlhale re kopa fela mogago le o se ntate modimo wa ka lokileng re sa tswile ntate modimo le tlo tšhaba ke na le rona go boloke re tshireletse ntate re kgalemele bobe botlhe le sa tšhaba ntate re fafatsa madi gago otlhe modimo wa ka lokileng mo bana bao ba tsamayang teng madi a mogana Jesu ka kgotlo tse nne tsa lefatshe madi a mokana o se di parlamente madi a mokana o se ntate modimo a ka mo hle mo muso ko paneng ho go thato a oketsa le ka lebitso la mokana Jesu ke a kopa ntate ke a ikokobetsa betso nke sebaka ke na matla le bohlale ke na le gona go etsa ntle ntate go tshepile lo sengwa tsatsila ka je go bona modisa molemo le fatseng la bona le kenetsong ha bohloko ntate modimo a ka lukileng o tsholo mohlanka modimo a go bua bontsitse eng ntate modimo a ka lukileng a betsa pita rena ke bo mang batho bana ba tswa kae mogana modimo a ka lukileng modimo a Musa le ga twa re ha ke tse ba tswa hole a go ba bontsitse eng ntate hona le marena modimo a ka lukileng a sa itse go na tshwantse ba etse ba wela mfela modimo ba bontsha batho go tsa hai khante ba bontshe dikeleme di hana o tswa di tsamaya ke kopa mo ha upla swa tlosa o hlenda re tse hantle lo sengwana modimo a ka lukile khalemela sinokwane khalemela bobe bohle ke na le go ne wa etele pele ka lebitso la mogana Jesu ga dumela bile ke le bua o se mo hlanka o ke na ntate modimo sa tlo fana ka lentswe tsa tsohle moloke ntate moloke le tshuye tlang moloke mo tsireletse ha ka bobe bohle ha mo le motso ha ile bana ba hae mo etse hantle ntate le mosebetsi ni tsohle tsa dietsa lo ita opa modimo a ka lukile nga tla ntate modimo a tlo khotatsa ke le bana ba hao re a leboga ga o tlotisa ga o phamisa ge matametsa wena ga dumela modimo wa utla rapella bohle ka go tlotsenetsa lefatshe ba robetse ntate ba tswang ba mosebetsi ke mana ntate modimo ga ikokobetsa wena hona hona re fatshe re a leboga he modimo go bana le ntsola o itse ntate modimo ga ka ta o kopagetsa tsohle bese go leboga ntate o bana wena o sepedile ka lebitso la mogana Jesu ga leba Jesu ke mogena le o se ntate ke neela tlhole ka lebitso la morena Jesu ke neela tlhole ntate o bane modimo letsatsi la o tlo tšhaba ke sontang ka sebaka ka lebitso la mogana Jesu Kreste ke nkgone ma moko ena ka sonte tindi ka mone amen halleluya
5: morena le modimo ntate ya mosalem ga o mabale wa o loka tšhabong ya letsatsi re bitsa lebitso la gago mabale ntate modimo o tsa mo kena ka gare go lelapa la e mong le e mong ya mametseng le ya sa mamelang morena le modimo wa ka ntate modimo re tshepile lebitso la gago ka mehla le matsatsi gobane wa re tsosa ebile wa re robatsa Jehova re tsoile ka lebaka la mahu wa gago mabale wa oloka ntate modimo tsa mo kena ka gare go dipetlele mo re sebetsang teng Jehova morena le modimo ba robetse bana ba borona ba lla balla ba kula Jehova tsa mo ba sedile Jehova modimo tsa mo tsamaya gotlhe mo re tsamayang teng mebileng morena le modimo ntate modimo tsa mo kena go bana ba dikolo mo dicampe mo ba leng teng ga kgwedi ya bafumagadi ga e felelela Jehova modimo a Iseraele ke ena mofumadi e mong le e mong morena le modimo a yo ipatla ipatlisise Jehova gobane go thomme o tshwara thipa ka bogaleng morena le modimo ga o yo bonagala gore re tshwara ka bogaleng Jehova ebile e kekebe ya re sega gobane re tshepile maatla le bogolo ba gago gobane bophelo ke wena fela empa batho ga re tsebe Jehova modimo wa Iseraele ke na go rona ba yang mesebetsing ya matso o sentse re ithukisa Jehova le ba yang dikerekeng tate modimo o tlo bane le bona letsatsing la kasheko morena le modimo le bana ba re sa tsebeng mo ba robetseng teng Jehova tate modimo e ba ka go bona ba gopole gore malapa a bo bona a ntse a le teng a ntse ba rata morena le modimo ke ena botlhe ba neng ba pata maobane morena le modimo ba ntseng ba tlo pata le kasheko Jehova ba fe matshidiso a nnete morena le modimo ke tshepile maatla le bogolo ba gago Jehova modimo wa Iseraele ke ena go bana ba banyenyana morena le modimo le ba bagolo morena le modimo ba fodise ba kulang Jehova re ba kopela bophelo morena le modimo ke ena ka gare go ot five Jehova modimo wa Iseraele ka go fetse mokobeng tombi ke ena ka gare go dipetlele tsotlhe go tlontsene tsa lefatshe mo bana ba borona ba kulang teng morena le modimo le ba kulelang magae Jehova re tshepile maatla le bogolo ba gago ntate modimo re leboga moruti molotsi ntate re kopa ka yena Jehova gobane o a re ruta ebile ga tseba ka mehla le matsatsi gore ga re mo mametse me ya rona ya tlhapologa mabisong a mararo la ntate lela mogalela moya o alalelang ke pulane wa mangana ka phase 3 amen
6: ntate ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo wa ka ya halalelang wena ya matla ohle wena rabo sa feleng morena wa kgotso le o seng ntate re leboga ho tsoswa ke mohau wa hao re le boha le rekola hao modimo wa ka yana le matla ohle ho ba ne maobane bosiu ri le ga robala ntate ga robala ga seta di alamo empa re le boha mohau wa hao o re tsositseng lo se morena ge re ntate hlompho yohle le poko le borena di ya o tshwanela di ya o lokela jalo ka modimo ntate wa ka ya halalela nkile na letsatsi la sontaha modimo wa ka sontaha sa o qetela morena sa kgwedi ya bomme modimo wa ka ya nan ne matla hlonono fatsa mme wo molo mong ka go South Africa modimo wa ka ya nan le matla mo hlolele mo lwanela dintwa ka lebitso la Jesu wa Nazareth itlotlise ka haru malapa a bona morena wa ka ya nan le matla ntate jalo ka ha o itselentswe na hao mme ke mothusi wa ntate morena ge ya gapela le letsatsing la ka sheno morena wa ka yanang le matla ha bathusi morena wa ka yanang le matla ba hlaisetse molemo ka gare go malapa a bona le ka gare go lefatshe la hao ntate ke rapella batho ba hao modimo wa ka yanang le matla ntate ge le boa lentswe la hao modimo wa ka la letsatsi le leng le leng leo lentswe la hao e le matla a rona modimo wa ka ya nan le matla ntate re ya leboha ho bane le godimo ke thoni ya hao morena le fatse ke bona melo ba maoto a hao ntate re ya leboha ho bane mohau wa hao o itlotlisa le mefokolong ya rona ntate ke lena letsatsi la hao le o lientseng hore re tlo rejoice re thabe ho lona ntate re ya rapela le letsatsing lena kena le rona morena Hubani wena ntate ha o le teng dintho tsohle di a loka hlonono fatsa modimo wa ka ba mamedi bohle ka lebitso la Jesu wa Nazareth ntate kopana le ditlhoko tsa bona kopana morena le ditabatabelo tsa dipelo tsa bona morena hlonono fatsa le ntate studio mo morena Jesu re a rapela morena ntate mulutsi mu apese ka matla o mohlulele ka mehla yohle ntate re a boka le lo sengwa letsatsi la ka sheno ka lebitso la Jesu wa Nazareth re a boka ntate re hlompho yohle le poko le borena di a o tshwanela gona re a kokobela lo sengi Jesus mighty name re a leboa ntate re a boka amen ke me mashasha ka Sasolbeck amen
7: ntate wa rona ya mahodimo re a leboa lo sengwe tsoswa kwena boloko kwena o sireletswa kwena modimo motle ha ayo ya tshwana le wena ya jalo ka wena re somone ya ka lekana le wena ha ayo lo senga letsatsi la ka shuku re leboa o tsoswa kwena morena modimo ya lokile re leboa o gauelwa kwena lo seng Jehova a se obane re lebohlale ke mogau wa gago modimo ntate re tla bonamelong ba maoto wa gago re tla trone ya lo seng ntate ya lokile gatametsa botlhe morena lo senga letsatsi la ka shuku ba tšhaisa morena ba bamba ya mesebetsi ntate ya lokileng ponagatse itlotlise ditseleng tsohle tsa South Africa le nagatse mabapi morena re ala madi a Jesu ohle modimo parlamenteng ya South Africa morena dipetlele modimo ya lokileng ntate mo bana ba gona ba gobetseng teng ka mafu a mefutafuta ntate ga ba lokolola ge ba tlamolola ka madi a morena Jesu lo seng ga letsatsi la ka sheko ditsela tsohle ge ditaka ka madi a Jesu mo bana ba gago ba tlo tsamateng lo seng ba ba modimo ke mabaka ka bomba ya dikerekeng Jehova ntate o lokile o ya tshepala o setshabela sa rona o qhobosiane o lefika la maphelo rona re rapelela bana ba rona morena ba kenang dikolo modimo ya lokileng ntate gohle lefatshe lohle modimo iponatse itlotlise ka go dikolo re magatlhano le moya wa bullying meya yohle ya lefifi ya dipeto ntate ya lokileng ga ena maatla modimo ya di-kidnapping go ruma bana ba rona ka lebitso la Kreste Jesu wa Nazareta modimo ke rapelela basadi ba batlhologadi modimo iponatse itlotlise bane lentsweng la o itse monna wa batlhologadi o ntate wa dikgutsana le o seng re tla wena morena ka maphelo a rona o go tlhomphileng ka ona ntate ya lokileng ke le letsatsi la sontaga le beya diatleng tsago iponatse ka gago kereke e nngwe le nngwe modimo le o seng batlhanka ba gago ke banang le malapa a bona ba sa tlole abela lentswe la modimo iponagatse ka maphelo a bona le kwa ke lena morena ntate a lokileng re a le rapella ka lebitso la Jesu wa Nazareth modimo a lokile re rapella bohle ntate a bankang ka go loka ga go lona iponatse modimo a lokile itlotlise re a leboa e ke sa dilemo tse 12 tsena ntate a lokileng ha re bone boholo ba ho ka go lekwa re a leboa ka lona modimo le re gotile dintho tse kgolo modimo ana le matla re a rapela ka letsatsi la ka shoko ha le bebete go feta matsatsi o hlegele ke na ka tsepo le tumela ntate rona ya mahodimo le bitso la o ke le kgethe ho tle mmuso wa o thato ha o etse lefatsheng jwalo ka etswa le hodimong o go feka jeno bohobe ba rona bo o lekane tsatsi le le leng o re tshwarele melato ya rona jwalo ka o tshwarela ba re setetsong o seke wa risa melekong po go lwele o ye mobe gobane mmuso kwa gao le maatla le kganya le jwalo ka o sa feleng amen
8: modimo ntsatsi modimo morwa modimo moya o galalelang papa ka ra o seseng ga letsatsi re o mema bana go le wena re mema wena ka rantso mo le mo ye re di ya papa wena o ya halalela o ya rata ka dino ka mka wena o sa palelwe ke selo sa se dike se re papa re a leboga re leboga mo sa re leboga mo hau wa hau tshirelo ja go bana ro bala ke tlwaelo empa o tswa ke ka mo hau re leboga bo phelo o santsa re o radimile bona papa ka ra o seng ga letsatsi ke re wena ke bana yo nka o karolo ka ra maphela rena ka roseng ga letsatsi ke beya bona bašwa kuto tsene tsa lefatshe bona ba tsetse distrateng bona ba consola ke moya satane moya le dimane la draka e leng krista e leng yaope re sa tsebe re tswa kae ke re modimo ka roseng ga letsatsi e ke bona yo ba tshwarela papa bana ba tsebise ba setsa papa ko ena fela o ka tshentsha maphela bona e ke bona yo ipona jao mo ba robetse ona dipleking tsa bona tsa fopafopana ba gopotse papa sa le godimo o rutile ba beneo yona a ya ba tshwanela dilo ba beneo yona a ba tshwanela go ba ona papa ke ba kopela ka ra o seng ga letsatsi bana wena ko ena fela o ka dira o changes ka ra maphelo a bona ko ena fela o ka ba gopotsa maha ya bona ba gopotse lerato la batswadi ba bona o bana ona motswadi a ka tshwala ngwana motswalla strata empa batswadi a bana kgetho bane bana ke bona ba ile ba ikgethela bophelo ba strateng empa le bona ga ba iketse bana ba controller ba tlhoka wena papa sena sa le godimo papa ba go eletsa ba wetse ka ra sekoti papa sena sa le godimo ba tlhoka o nyolola ko wena ko wena fela o ka ba lokolola papa sena sa le godimo ka ra ditlamo tsa moya satane moya madimona ke bona yo ba lokolola papa sena sa le godimo o bana o ne mongwe ya ka ba lokolola ntle le wena ka ra o seng ga letsatsi ke bua le bona ba lwetse go tsena tsela fatshe bana bana la ba le ka maya bona le ba ba le ba dipetlela kere wena e ke bona yo tsholela moya a podiso mo moletso mo le mo a robetse ona tsena ka ra dipolotsa bana ba ke ba o tshepa ba o dumele gore ka bana ba tla fola bana wena o makgona tjotle wena o ngaka kgolo ngaka ene e fodisa malwetse le ona a parela dingaka empa wena o re fodisa ona ka lebitso la morana Jesu ka lebitso la morana Jesu papa se ka moka ke di beya pela sefatso sao lebitseng le lebotse la morana Jesu wa Nazareta e nna ile ra kgola setapanong ka baka la dibitsa rena amen
9: go modimo ntate go modimo mora go modimo yo galalelang go modimo ntate go modimo mora go modimo yo galalelang mabaledi a maphelo a rona a qhobošiane fika la botshabelo ga re kile ra bona tšhaba letsatsi ba re tsa ka mosale ka mogao le ka lerekokonyana o bapile le rona go tloa boleleng ba bekeng ra ba ga fitlha bona qetelong ya bekekonyana o ntse o bapile le rona mabadi a maphelo ke na ka gare matla dikokelo mabadi a maphelo mo batho ba gao ba dumeletse se letšhaba netekelang e re gaufodiwa letsha ba kgone go kena ka gore letshakonyana ke na ka gare matla lefifi konyana batho ba kene ka thato eseng ya bona easta le ba kene ka thato bona botlhe ba kgone go ipona diphoso tsa bona konyana ke na le batho ba gao mabadi a maphelo bana ba rona ba robalang ka tlase dikotopo re beya bana ba dikolong mabadi a maphelo ga ba ntse ba ya dikolong ma matriki konyana o tlo ba tlhano fatshe o tlo ba ntlafatshe konyana tle ke re semphete bona rateng o ntse o sa bang o tle ke wa seka re feta mabadi a maphelo ko rapetse senatla sematla sa legodimo re ne le mothonyana goa re fepelang ka tsatsi le tšhaba nne dikelang o tlo motlhano lefatshe o tlo montlafatshe mabitsong ke a mararo ke lang tate ke la mora ke la mohela ka keresete mo rena re fane jerepa ka metlhala matsatsi otlhe amen
10: ntate ya galalela modimo wa ka ya maatla otlhe ke a leboa o se modimo ke leboa mogau wa gago le maatla gago ke leboa legato la gago le lereko la gago go se modimo ntate ga ke na mantswe a mangata ebile ga ke na maleme a sekete o leboga modimo ka lebitso la Jesu. Ke leboga mogao modimo wa letsogo le nkgethile modimo wa ka e le ntate molotsi Jehofa moetse ka mogao. Ke a leboga Jehofa matlaotlhe, ga o na ya tshwana le wena Jehofa. Re shebile go wena sefapano mo thuso ya rona e tla tswa teng. Thuso ya rona e tla tswa go wena Jehofa ya ntseng maodimo le lefatshe le mawatle le tsotlhe tse go lona. Ke a o phamisa Jehofa obane ga ona ya tshwanang le wena modimo. O modimo ya lerato, o modimo wa mosa. Re rapelela modimo wa ka ba kulang dipetlele, ba kulelang magaeng, ba kulang ba tsamayang. Ntate, re etse ka mogau Jehofa lokileng. Modimo wa ka re shebile go wena sefapanong seng ga letsatsi la kajeno. Re leboga letsatsi la bomme modimo la o qetela la kgwedi Jehofa. Re phamisa bogolo le maatla gago. Re re ga ona ya tshwanang le wena modimo wa ka, re rapelela le kwa FM modimo re le beya matsong a gago. Ntate a lokile modimo wa ka maatla otlhe. Ga o rene mogaui wa gago ka gara dipetlele Jehofa. Phamisa bana ba gago modimo ba kulang Jehofa lokileng, ba phamise Jehofa ba khutlele malapeng. Re tshepile mogau wa gago Jehofa hoseng gobane o mogolo Jehofa, ga o soka ba go phoqa. Ba itshepetseng wena ba tshwana le Thaba Sione sa tlo sesenyega. Jehofa maatla otlhe o modimo ntate o re lwanela Jehofa, go lwanela ka gara malapa a rona, go lwanela ka gara ditlokotsi modimo Jehofa o tlhaga o le modimo ya re utlwang Jehofa lokileng. Dithapelo tsa rona ga di wele fatshe wena modimo ntate. Re rapelela le bomme ba seke ba kgathala ka thapelo Jehofa. O tsose le bomme ntate ba kgathetseng le ba batjha modimo ba seng ba kgathetse temaneng yena, ba tsose ntate ka lebitso la Jesu. Re kopa mogau wa gago Jehofa lokileng, o tlo iponagatse o le modimo. Re a leboga oseng ga o ne ya tshwanang le wena ntate ka lebitso la Jesu. Re leboga le ena ntate mmolotse re fileng platform o Jehofa. Mopate ntate ka tlasa mogau wa gago, mopate le lelapa la gae. The name of Jesus. Ke a leboga ntate, amen.
11: Modimo ntate, modimo moraa, modimo moya o hala. Ntate re a leboga le goseng ga ka jeko lena ntate. Ntate ke ikatametsa pele ga goseng ga ka jeko tsena ke itiela bola bonamelo ba maoto a gago Jehofa mabaledi a loka. Ka boikokobetso Jehofa modimo ya matlha otlhe ntate. Ka thapelo ena sena tla sa le godimo ke re kopela bana ba rona Jehofa modimo ya matlha otlhe. Ntate bana ba ineeletseng tai sena tla sa le godimo. Ntate ke beha lefatshenyana le ke phelang go lona lefatshe la Zone 20 motsenyana o monnyane Jehofa modimo ya matlotlhe motse wa Zone 20 mabaledi wa go loka. Re ba kopela wena bophelo le maatla ntate le o temoso Jehofa. Bana ba godile Jehofa ba dula ka go metse Jehofa modimo ya matlotlhe ka go matlo a rona Jehofa. Ga ba ntlhoka mosebetsi ya matsogo Jehofa mabaledi wa go loka. Ba bangwe ba ineeletse daise na tlasa le godimo modimo ya halalelang. Re ba atametsa pele gago modimo mosa modimo ya halalelang. Ntate ba fa ikelelelo tse ntšha Jehofa modimo ya matlotlhe. E tle be bomme ba kamoso le bontate ba kamoso sena tlasa le godimo. Ntate re ke a kopa sena tlasa le godimo modimo ya matlotlhe ntate. Fula botaba Jehofa modimo ya halalelang. Sikie mpe Jehofa modimo ya halalelang. Ge ba kopela bogau Jehofa modimo ya matla otlhe ntate. Ba bangwe ba ya sebetsa senatla sa legodimo empa Jehofa modimo ya halalelang. Ka mora megolo Jehofa bana ba theohe le modimo mna matla otlhe ntate. Ba shebana le tai modimo ya matla otlhe ntate. Ntate ge ba atametsa pele gago senatla sa legodimo ntate. Sireletsa Jehofa ba ntseng ba e tla ba golana ke modimo wa matlotlhe ntate. Ba sireletse ntate tlasa dithethefatsi Jehofa le gona godima bojala Jehofa modimo wa matlotlhe ntate. Re ba atametsa pela gago tlhe ntate. O apate Jehofa yoma modimo wa matlotlhe tlasa mapeo ao Jehofa modimo wa matlotlhe. Ba kopaneng le satane tseleng Jehofa o tloko ba thuse Jehofa modimo wa matlotlhe. Ba fe maatla le bophelo modimo a halalelang. Ntate re imetswe re le batswadi ntate tle. Ga re ikese Jehofa modimo ya halalelang. Ga se re ba atametsa pele gago ntate, re ba atametsa go wena gobaneng o itse re tle re ba atametse pele gago ntate. E tle ka rona ba imetsweng Jehofa modimo ya matlotlhe ntate. re ba atametse go wena, wena o tla ba lokolola Jehofa ka lebitso le maatla la morena Jesu Kereste, ba ntse ditlameng tsa botaba le ditlamong tsa ditragise Jehofa Modimo ya galalelang. Ntateng ka lebala jwang bana ba ntseng ba ngola Jehofa Modimo a matlotlo ba tlile go ngola senatla sa legodimo, re le bona re ba atametsa pela gago le matitšhere Jehofa le botlhe ntate ba tla kena dikolong Jehofa Modimo a matlotlhe ntate, re ba atametsa pela gago ka lebitso le maatla la morena Jesu Kereste, ene e leng a ratela lefurisie la bophelo bo sa feleng. Manini Chabalala Zone 20.
0: Wa halalela Jehova wa magotla, lefatshe lohle le tletse galalelo ya hao. Modimo wa ka ya nan le matla loseng. Dipoko di a o tshwanela, ditanki le ditebore di lebisa ho wena ya matla ohle. Wena Modimo wa gale gale, Modimo wa bontata rona mehleng ya boholoholo, lefika le tileng le hoseng hona re a o leboha Modimo wa kanang le matla. Re atametsa bana ba rona ntate Modimo, re ba tlisa bonamelong ba mantu a hao. Modimo wa ka ya nang le matla, ditshepiso tsa hao ke eya le amen. Modimo re ala madi a Jesu wa Nazareth a di trateng gotlhe mo ba tlo fetang teng bana ba rona. Modimo ba kupetse ka madi a Jesu wa Nazareth, ba kwaele ka gago dikolo gotlhe mo ba tsamayang teng Modimo, ba protect Modimo ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Modimo wa ka ya nang le matla, ba bang ba se ba kene dithethefatsi Modimo, ga ntse ba nyolosa ba theosa Modimo, e ba le bona Kreste lokileng Modimo. Re atametsa ba ka go dipetlele Modimo, ba lwanela maphelo a bona Kreste lokileng, ba bang ba lwanela ba le hae Kreste lokileng, ba bang ba lwanela ntse ba tsamaya ntate Modimo, le gona boemong bono Modimo o ntse o le Modimo, o Modimo ya nang le maatla ntate ya lokileng. Mo seng ga tametsa malapa a rona, re a beya wena ntate Modimo, re a tlisa go wena Kreste a lokile. Mabina-bina a pelo tsa rona Modimo, re di tlisa go wena ka lebitso le maatla la mopholosi wa rona leng Jesu Kreste. Amen. Modimo ga o le teng, ga re batle tsebo ya ntho tsotlhe ba wena go lekane, e sena di ba se maphodi ntate Modimo. Re se atametsa go wena Modimo, re atametsa e mong le e mong a ka go sona Modimo, le a mametseng Kreste a lokile. Mo fe maatla Kreste lokileng, ikotlise ka lebitso le nang le maatla la mopholosi e leng Jesu Kreste. Amen.

re imelwa ke mekotla ya mathata le maima bophelo kwa nyolo sefa thaba e moipa lefu le pota potile ka mahohle tsogo lefu le metsa setšhaba sa gao morena re kopa wena jwale o be sekepe sa maqhubu.

aro maemo a jwalo ka Kriste morena wa rona amen. Mo mamedi hanna loena re thewele bukeng ya Exoda kwa pele o tlwa temaneng ya lesome le metso mehlano. Exoda chapter 1 verse from verse 15. Awe thotse ka thuso ya modimo a re ba le mmoho. Morena wa egepeta a bolella babelehisi ba baheberu. Lebitso la e mong e le shifra, la e mong e le pua. Are ha lebeleisa basadi ba baheberu me le bona ho ba se ba ya beleha, ere ha e le ngwana e motona le mmolaye, me ha e ka ba ke ngwana wa mosetsana a pholoswe. Empa babelehisi ba ne ba tshaba Modimo. Me a baka ba etsa jwalo, ha baka ba etsa ka moo morena wa egepeta a neng a ba laetse ka teng. Empa ba tlohela

0: wa ba hlonolo paletsa matlo a bona lena ke lentswe la modimo e seka le ka kena dipelong tsa lona ka Kriste morena wa rona amen o seng ho re kopana le di midwives tsa e gepeta tse fuweng taelo ke faro ho bolaya bana ba batona ha ba hlaha re kopana le babelehisi ba neng ba tlameile ho bolaya moshe mohlahlahang empa ka lebaka la ho tshaba modimo ha ba ka ba etsa ho ya ka taelo ya faro ba boloka bana ba bashemane ha ba qeta ho ba boloka modimo wa fihla malapeng a bona ha a fihle fela o fihla ka ditlhonolofatso ka re o malapa a bona le wena mo o leng teng motho wa mme ha re ketela kgwedi ya motho wa mme letsatsing la o ketela na ebe o mosadi ya mamela modimo na na ebe o mosadi ya etsang ketso tse ratwang ke Jehova ha eba o le jwalo tseba hle modimo tlo o hlonolofatsa ho kena leotsweng hao ha eba o le mosadi ya wanka le ngwana ha mathata kena ka role le hapa tseba hore modimo tlo o hlonolofatsa ho kena leotsweng hao ha eba o mosadi ka romotse ya malapa ya sagale malapa a batho tseba hore modimo tlo o hlonolofatsa ho kena leotsweng hao tabataba ko tsaba modimo ko tsatsafa bobe ko tsamaya ditseleng tsa ona tsa bolokehileng ka lebaka la gobane ha o tsamaya tseleng tsa ona tsa bolokeha o tla o boloka ho keneng le ho kgutleng hao re kopana le batho ba fuweng taelo ha e le ngwana wa moshemane o mmolaye empa batho bana bao faro a buang le bona ke batho bao tshwara thipa ka bohaleng ke ditawana tsa mesana tse tsebang hore a ba tshepisitseng wa tshepahala a keke ba hlwela hore lefatshe le tshaise ka bona bahana ho nka taelo ya faro ka lebaka la ho hana ho nka taelo tlhonolofatso e kena malapeng a bona tlhonolofatso e kena baneng ba bona tlhonolofatso e kena diketsong tsa bona tlhonolofatso e dula ho bona e ka re ba bina mmina thoko ha e sa le mphihlela ke maketse fela ka lebaka la ho tshaba molao ba hlompha molao wa modimo ebile molao wa ona e ka re bane ba o nahana bosiu le motsheare ke mesong ya letsatsi la sontaha letsatsi ke la ho ketela la kgwedi ya motho wa mme lefatsheng la motho ya utlwang o mme ya mamela modimo kapa o mme ya iketsetsang fela na ba mamelang modimo le tao ya ona ba kena tlhonolofatsong na ebe o meye le nga kopa hloya Johanne ka mokekena naibe o modimo o umme e ile nyare a le fatsene tsaisa ka yena a hopola hore tlambe ina ya tempereng mo lo rapela hore tlhono lo fatso ya hype e tle gutle naibe umme a ile nga hakella hore a masia mabedi a kete o hlaha le lenga rabusiu le hlokahala naibe umme ya reng le sia le ra leng le phelang ha le bolauwe na kapa umme ya reng morena o ka nna wa mo fa yena gobane o tseba bohloko ba pelehi o seng hona naebe o mme ya gare a nka dikgatonyana di se kae gore a se ke a bona ga le sea le timelana o seng hona naebe o mme ya ileng a mathela maotong a kreste na ebe umme eo diprofemia di uang ka ye mosadi ya bohlale o halapa la hae ka matso a hae empa ya lewatla ka ona matso ao wa leheletsa umme ya jwang mesong ya letsatsi o bebela hisi ya jwang mesong ya letsatsi na o katela la kgwedi ya motho wa mme lefatsheng la batho ba utlwang kapo o mme ya reng re tla bonana ba fella kae kapo o mme ya reng ha tsietsi hlaile ka ro lelapa ha lefatshe le o botsa o bontse ore ke kgotso ke dutse hantle a tlentsa morena ebile fubeng tsa hae ke a phomola bahana ho nka taelo ya morena wa e kgepeta ba re rona ha re batlo ithola re na le madi matsong a rona ho seng hona o mme ya jwang ho seng hona na e ka ba o tshwana le basadi ba o tsowa ka makeke ba tsohelela lebitleng la kreste na ho seng hona na ebe dikgutsana le bahlolohadi ba phelang le wena o kgona go ba rokela diaparo na a morena wa kgotso o lo ntlhonolofaletsa lona le lo dula hantle bomme ba o rapela bomme ba o tshaba modimo ha o tshaba modimo tlhonolofatso ya kena ka haro lelapa la gago e kena maemo a dumena kapa sa dumele lebaka ke obane ya re tshepisitseng wa tshepagala ka kreste morena wa rona ka kreste morena wa rona na o nka ditaelo tse tswileng tseleng na mabedi a re ka kgotso
1: ntate moluti o bua le bomme ga kajeno
0: letsatsing la o ketela masmiti
1: sontaheng tau ketela ntate mulu
0: kgwedi ya motho wa mme
1: o tso ke ere o mo sadia
0: ai
1: o tso ke na le sekala ka hare se kala bombe
0: ai man
1: ntate mulu ke tsoa e tsangedi bo sule mo tsere empa a re iphi
0: eh ya man
1: Uka apa sebe u ba araba faro ba ba sadi ba ba efeta haba tshwane le ba sadi ba ba
0: efeta ai
1: no ona ba sadi ba na haba tshwane ba sadi ba ba efeta ba ha u bua ka bani ba ba sebe u hutu ke ba sadi ba tsha
0: eh ya ma
1: ba ba le han pele bo madi madi bu ka ba we
0: ai Kodinya motho wa mme.
1: Kodinya motho wa mme.
0: Motho e frustanang.
1: Ka ke sa o ketela fela, ebe e be tsalo ya o maphilo a rona ke wa tshintse. O ntse ke buri bo ha hone itse, o go ka kutlela ho yena. Wa lo wa ka le mwele bo na melo ba ba utswa ha.
0: Ai man.
1: Ke buri mo ho nne.
0: Ai. Amen.
2: Oh, so that the moods you do me the second holy. Casson left in a hooding a catelang of a saddy. Mosadi, O Masadi, I swan. Mosadi, O Mosadi, I swan, Eramosadu, O Mong Ashoka, let it came. O lo nne a rapela
0: ai man
2: nne a pesang batho dipuka pere o botsisa ka yena o bore e ka ba ke tla bona hore batlo batlo
0: ka
2: go bana motswadi wa bona ha saleng ntate Modutsi modimo a no thusa bomme ha ho lo bomme ba gapelang bomme ba pa ga di pheko e seng ka ofela ntate Modutsi a lo ba lukisa go dia bomme fela ka Kriste mo rena nkhono lizi zone 11 ane
3: Khotsa ntate Molutsi wa re tshwarela ditaba tse monate le letsatsi la o qetela e le kgwedi ya bomme wa bua ka morena faro na tswa lefatsheng la ekgepe tatletso ke bogopo o fana ka taelo go babelegisi o re go bona ga o na le ngwana moshimane a tla bolawe empa babegelisi bana gobane bana ba tshaba ntate Modimo ba ba tlwelela gore ba tle ba phele a ya go bona ba botsa a re kitseng go lonana ba re eo re kekebe ga ie Jwale ke utlwa ba bua gore ha o le mme mme o aga ntlo ka matso a hae empa mosadi ya lewatla yena heletsa motso wa hae jalo ka e le kgwedi ya bomme ya maqetelo moruti wa ka ntate Molutsi ka utlwa o bua mantswe a maatla a shebaneng le rona bomme gore re tle re ipatlisise re tsebe gore ga re le bomme re tlameile gore re phele bophelo bo jwang jalo ka ga gore mosadi a botlhalo a ga lapa la gae ga le heletse o moruti Molutsi moruti wa ka ke utlwa gantle lengwelo la ka jeno le o buang le rona ka lona gore bomme re batho ba mofuta bofeng re tlamehile re phele bophelo bo jwang le ga re tsamaya re tle re itšhebe re tsamaya jwang le ga re re apara re tle re itšhebe re apara jwang go tlo gopakagale gore re bomme o moruti wa ka tle ba tla bua mantswe a maatla ka letsatsi la sonta wena moruti wa ka gobane o ne a tseba yena morena faro gore bana bana ba bashimane ga ba phela ba tla ntla banka setulo se sa borena jala bona go lokela gore a fane ka taelo go babelegisi empa ka baneng ba neng ba tshaba ntate Modimo ba bona go ga wa lokela gore ba tle ba bane le madi matsogo ke mamadule ka baton paktano ntate Modimo a tlang polokelo wena moruti wa ka le balapa la gago ke tle ke re motho kwa Jehova
4: go modimo ntate go modimo mora go modimo yo galalelang go modimo ntate go motso ntate Molotse o sengwa letsatsi ga o tla ka lengolo o bua ka gore wena o mosatsi ya jwang ga o le mme tshwantse ga o na le mathata o gatlhetsa lethekeng o rapele o bitsa Modimo wa gago e re mathata ga aparela ka gore lapa la gago o kgomane le bana ba gago o rute le bana ba o thapeng tate Modutse ga ke tsebe gore na e re ga ke bua ke reng ba tseba o nkgetlile o bile masisapelo o bile taba tse botlhoka Kriste morena amen mo tomešhane ka sontheno

0: re badile bukeng ya Exora. Exora kwa pele o tloa temaneng ya lo shomela.
1: Le ka nda temoritine.
0: Ka mo hau re ka mme wa blessing
1: for blessing. Mena go kopana le ntse ba ntate mo di le go tsa ba tsa di bo mme ba ba ba ba heberu ha ba tshwane le bo mme ba ba ekhatse. Ba le bo mme ba ba

0: kgwedi ya mafumahadi. Re serele teng ho modimo ya fodisang. Modimo ya tlamelang. Modimo ya matla ohle. Le hlumela lantlo ya Jesse. Rabo sa feeling morena wa khotso. Modimo ya matla ohle. Mohali e moholo dintweng tsa rona. Mamedi retapelo. Ore mina thoko kubo bonke o thixo. Akekho o njengawe. Ikari muqapi wa pina yena. Una kilamo batla ya tshwanang le yena. Impasi ke kopana le yena. Aqatela fitla o qapeng pina e reng. Kubo bonke o thixo. Akekho o njengawe. Ho senga letsatsi re ikatametsa. Ho modimo ya matla ohle. Re ikatametsa. Setshabelong. Re ikatametsa. Ho ya dutseng tironing ya hae. E halalelang. Modimo ya matla ohle. Molwanedi wa maphelo a rona. Mamedi re ikatametsa ho le hlumela lantlo ya Jesse. Re ikatametsa ho monna wa bahlolohadi. Re ikatametsa mophulusing wa maphelo a rona. Re lekile ho ipholosa empa ra hloleha. A fitlha mophulusi a re inula dinthong tse re tshwereng. Re ikatametsa le ho seng. Thusong ya maphelo a rona. Modimo ya nang le matla. Siyabonga Nkulunkulu namandla. Siyabonga mdala wezintsuku. Wena owaye khona ozaba khona njalo. Wena ukwazi ukudala okungekho kube khona. Wena ndoda yempi eimpilweni zethu. Mafungo ongajiki themba leimpilo zethu. Wena wembetha mafu njengengubo. Siyabonga nasekuseni. Nkulunkulu onamandla onke themba lethu. Nkulunkulu ongashintshi nanomizimo zingashintsha. Siyabonga nasekuseni wena ongcwele kaIsrayele. Siyabonga wena onamandla onke. Siyabonga wena ongcwele ngcwele okwazi ukudala okungekho kube khona. Siyabonga mafungo ongajiki. Siyabonga sithi bayede Nkulunkulu ongcwele, bayede themba lethu, bayede wena ongahluleki ezintweni zonke. Retapelo ore mina thoko wa sesotho hoza ke sena wena moloki emotle hoza ke sena wena mohlomong neng ka nna tsa nqeta dintho hoza ke ne ke sena wena mamedi ha ke tsebe ho seng. Ha re ikatametsa wena o ikatametsa ka mantswa feng. Empa wena ya re nkilimetse. Ke tshwere fela molaetsa bakeng sa hao. Ho tswa bukeng ya Jeremia. Hobane ke tla o tlamella. Ke fodise maqeba a hao. Ho bolela Jehova. Modimo ba bang o seng ba hloka fela o tlamellwa. Ba bang maqeba a yopha. a hloka ho fodiswa kwena o le modimo ntate ro tshepa dinthontsohle re o halaletsa mahemong ohle mamedi re ntse re le thapelong
1: Sibudi somoyeng kotlo mo dumedi so ke mkhulu litsi
0: amen
1: tsatsi la sontag le bo mo hawe le bo tso ha sontag sa o qetela sa kgwedi ya bomme godimo re thuse o re tshware le mo ri le ka o futsetsa mo tse ha ka pela kuno konta ta bona ko le godimo le bitso la ha le ka tsho o tle mo so wa hao thato ya hawe e etsu e lefatsheng jwale ka e etswa le godimo go feka je ko bogobe ba rona ba tsatsi le lene le leng go tshwagele melato ya rona jwale ka o tshwagela ba re setelong o se ka disa melekong go lwane le godimo go obane mmuso ko gao le maatla lekganya jwale ka o sa fena ka kreste mo ga ena amen
0: a ke le boe nkgono lezi ka thapelo e maatla re thapelo le kwa tumela
2: le kae mamphumkhulu na go tlo go bua ntse
0: amen
2: ntate ka le ditola marena ke so kreste na tsare tsamri mo ka go fike tsena go etele ntate re kopa o re tshwarele o fike wa re isa mole kone ditolle matla la marena ke so ke tla go tsepa ntate o le fika la rona matla a rona o le fika tsho go tsinta o re ya fika le ntse la ho re ba ka tsa ho fa o ena maya wa ka le tso se ho bona mme ya ka me ya rona e boka wena ntate lo se me ya rona re ke ya bona re tshau satan we tele ntse ma ha wa re ha se tshaba sa ka se ntse ka le ditola ka se ke sa khuma ma tsara rapela sa ikopela tsa sa pelala le se le tsa tsana ne re wa re nna ke le tsa ho fa mo di mo bona ke tla ba u tswa ke ma ho di mo ke tlo se le fa tsala bona mo di mo a ka ra o le bua ka te ke ka re u ka ro fa po ka ka tsala khanya ba ni ba o tshwanela ka o le bua ka u ya le lokola juda mo di mo a ka ke rapela bana ba o ba tsantsa ba ko ke tsana ba itse di TV le ba o ba di tse mo di mo a ka Murimo wa ka tshwatela tsiya ha una maphelo a bona ntate a di tsidi ka bona di hopolo mo ba ba di tsitse murimo wa ka ba itse se se ba ka ntate o ikele ntse ma ha ba ro pa ya khatete ma ka wa tsa ma ka o ya sokola ngwari empa ba ithatela ntse ba khatale ha ba sokole ba ma tshaba tsiti ma ba bona ma tla ma tshaba tsotsa jalo ka dintu murimo wa ka ba phamitse se le tsikeng la ha o tso ho We tell him to la how to help our Sikaba Saka Sinjanka, if you tell a Katakin and a Kalabakala Hoka table, putting Waka Kilena and Madame Kulikana Leron and Taki Kalaka Telo, if you tell them Makala Madana, so far we think you're Hoka Malina City to Lebo, if you tell them Makala Madana, so
0: amen. Amen. Amen. What a blessing. Are Lebo, eh? What a blessing. Ka thapelo e maka mamedi a re ma thehle re le ntsweng la ka jeno Philippians 6 verse 10 ba efese 6 verse 10

ba Ephesians 6 verse 10 yona ha ifumaneile e bale ya tjena qetellong bana beso tiang moreneng le matleng a hai a sa sitwing ke letho. Qetellong bana beso tiang moreneng le matleng a hai a sa sitwing ke letho. Ntate ke lentswe la hao le a phela. Modimo wa ka lo seng bua ka lona re mametse. Dipelo tsa rona di labalabela ho lutlwa ka kutlwisiso ka lebitso la hao le nang le matla. Ntate re a boka mabitsong a hao a mararo a bokwang ka o sa feleng. Mametse ere ke mathehle ke batle ka puo ya heso hore mohlomong ke tle ke utlwisise hantle lwana la pemo o kotlele yona ka puo ya hao re utlwe hantle. Ka puo ya heso ere elokgcina inani enkosini nasemandleni ayo amakhulu elokgcina inani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. A ke re utlwe ka senyesimane ere finally be strong in the Lord and his mighty power. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Inani enkosini. Mamedi kare hari ya re phethela selemo re ka se phethela ka mantsu a reng inani enkosini e kare re ka nara kopana fela ha re bonana fela re ne re bue mantsu a reng tiang morene hobane di teng dintho tseo re fetang ho tsona tse hlokang batho ba tiileng morene bona tse dingwe ke ke wa kgona ho di hlola empa di hloka batho ba tiileng moreneng. Tiang moreneng. Tiang moreneng. Inani enkosini. Tiang moreneng.
re a re phethela kgwedi ya phato e ka re o ka ema hantle o bua mantsi a reng qina kgololwane ho bane kana go tseding ha re feta ka haru di ntho o kgololo ya phela o kgololo ya vivinywa empa e kare nka o atamela ka mantsi a reng tiang moreneng qinani enkosini. This is the season to hold on to God. Hore la a di sedu wotla. Empa o tia moreneng. Tiang moreneng. Ke nako ya o tshwara hantle. Ke nako ya o tshwara hantle. Hobane ha o sa tshwara hantle. O tlo nka diqeto. Tse re tla sala re ipotsa hore na ho etsaitse. Inani. Enkosini. Tiang morene. Bona tia dintho di dumela. Di sa dumele. Bibele ka ke bala e bua ka monna Jobo. Monna no e karola kopana le Paulosi. Ha ngwanela kereke ya Efese re tia morene. Bibele ka re mosadi wa haya se a mo file dikeletso. Hore roka modimo ona. Munena e ka rona bua mantsi a reng ke lokela ho tia moreneng e ka rona itshedisa ka mantsi a reng qina kgololwane ha ona taba ke feta kae empa tumelo ya ka tia tia moreneng Mamedi ha ke tsebe ho seng. Ke ding dintho tsa o tlositseng tumelong o ne o tiile. Ke ding dintho tsa o tlositseng moreneng o ne o tiile moreneng. Wena o ne o rapela wena. Wena o ne o na le tumelo ho Modimo yena. Empa ka baka la diphepetso le dikgolotso. Tumelo ya hao ya fokola. Ke re ena ke nako ya ho tia morene. Hold on to God. Bambisisa. Tshwara hantle hle. Ho na le maemo a mang o kekeng wa hlola. Ka bohlale ba hao kapa di-qualification tsa hao. A hlokang hore o tie morene. Ina kgololwane tia tumelo yaka ntate lo seng tisa tumelo ya rona ho wena hobane Modimo kana kotseding ho na le dintho seo re bonang di lokela batho empa rona di sa re lokele. Batho mohlomong ba re fumanang re ntse re le ho wena ba lokelwe pele ho rona empa ho seng re fe kutlwisiso ya lentswe la hao hobane wena o re lentsweng la hao jwalo ka ha lehodimo le phahametse lefatshe ho jwalo le ditsela tsa hao tisa tumelo ya rona ho seng ha letsatsi. Maemo a le teng a re hlayela. Empa tiang morene. Modimo ba bang ba rona re nyahametse le bana ba rona. Ha re sana le tumelo ya hore dintho di tla fetoha.
Paulosi ha bua le kereke ya Efese. O bua mantswe re tiang morene. Monene wa ikaruna tseba gore ka ruleto dikholotso di teng empa di hloka mofuta wa batho o tiileng morene. Modimo o tiisa tumelo ya rona le hoseng. Ntate re tiise le hoseng. Morena re tiise. Ke nako ya ho tshwara hantle ho Modimo. Tshwara hle o seke wa nyehlisa. Paulosi ka rona tseba o re amang a maemo a tla o rerela gore qeta ka bophelo ba gago. Wena tsa mo tia moreneng. Modimo o re rapelela moya wa o ipolaya ka gare go basadi. Tau ya leloko la Jude ro tlhokisa maatla ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Tiang moreneng. Lentswe la gago le re o ntate wa dikgutsana. Dafita o bua mantswe a reng le ga mme le ntate ba ka ntatlha Jehofa o tla nthola. Tau ya leloko la Jude re tlhoka o tholwa ko wena. Hei tiang morene, tiang morene. Ntate tiisa tumelo ya rona.

0: René. Bebele bua ka mosadi wa Shuneme. Ere mosadi ena ngwana a swa. Empa a botsa hore na o dutse jwang. A re tsohle di lokile. E ka rona o tlisisa mantswe a Paulos. A re ya mphileng o tla boelang kgotliseletsa. Tiang morene. Hey. Tiang morene. Hey. Modimo tiisa tumelo ya rona. Re hloka ho tia morene. Re hloka ho utlwa o le Modimo. Ka tsela eo re sokang re utlwa ka yona. Zambule nkulunkulu maphelo a rona e tlhahise. Ka tsela tse fapafapaneng. Ntate ha re batla ho tsamaya le wena ka experience. Empa re batla ho tshwarwa ke mohau wa hao. Tiang morene. Hey. Modimo ba bang ba rona re nyahametse le manyalo a rona. Re hlanuetse le dikano tseo re kileng ra di nka. Tse reng na le yena re tla arohanywa ke lefu. Re kgutlisetse tumelong ya hore wena o mothehi wa lenyalo. Lenyalo le theuwe ke wena o le Modimo. O na le matla morena. A o kgutlisetsa dintho odeng ya hao o le Modimo. Ntate re a o boka. Tisa tumelo ya rona. Inani. Enkosini. Hold on to God. Ntate re kile ra tshwarella dinthong tse felang. Modimo re kile ra tshwarella dinthong kapa bathong ba kileng ba re phoka re tshwarelletse. Empa Paulos o bua mantswe a reng qetellong. Qinane Nkosini. Mabedi ke tlo o fa nako ya ho ina fela menwana molaetseng wa tsatsi la kajeno. Hehe. Modimo tiisa tumelo ya rona. Re le basadi tshiung ena hore bana ba rona ba tloloka. E ka re nka tsosa lebotho la basadi ba reng nna ke sokodiswa ke bana. Ba reng bana ke bana. Ha hona mo ke sa batlang thuso teng. Ha hona ntho e ba sa nketsang yona. Ba mphoqile. Ba nshebisa ka batho. Ke tsamaye ka re ke tsotse ka hare ho motse. Hey man, e ka re o ka tsoa lebotho la basadi. Ba reng re tlo tia tumelo. Bakeng sa bana ba rona. Re tlo tia tumelo. Tsatsing la kajeno Modimo ntjhafatsa tumelo tsa rona. Re eme hantle ka sebete. O rona le Modimo ya hodimodimo. ya tlo qalang thwentsha maphelo nga bana ba rona ya tloetsang dintho tse sokang di etsa hala maphelo nga bana ba rona inani ekosi hi modimo re a hlo ona le maemo a re nketseng tumelo ha re sa tshwarisisitse re tshwere wena empa ona le hape tse re tshwereng o tsona empa tsatsi nna kajeno re thuse go tia tumelo bibele o e bala e re le matleng a hae e ka ra o sautile o na le maatla asa sitweng ke letho sho mamedi a ke re utlwahle gore mamedi o reng ka mona
1: saubaona mandlukulo esibaya nyane bolisa bonke isithanda zesizulu zindlalifa zesizulu kunye nabamameli baseligwa xa sizwa incwadi yaba efese efese 6 chapter 10 ethi ke zithandwa qinani enkosini nasemandleni akhe angahlulwa lutho uthi yomelelani ithini bhinqe ezinqeni zenu ngoba asilwe impi yanyama negazi silwa nempi yemimoya ekasathane esesisibhakabhakeni ukuze sikwazi ukwehlula konke kufanele siqine somelele le matheka a rona a dula a tlangwe re amolebowa modimo lentswe la gae le santsane le dutse ka go maleme a rona ge ga o hetswe ka kgwedi ya phatwe ga e ya mafelelong modimo a le go tisa ge be bomme ba gabane bomme ba goloka bomme ba o itlhompha bomme ba o tlhompheya ba o tlhompha le lentswe la modimo ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ke a leboa ke a se funiwe ka boipatong ke a leboa batswadi ba ka amen.
2: Ntate ke manyaka ka wena dipoko le dithogiso ntate modimo di ya o tshwanela modimo kgale o le modimo wa dilemo di di le ngwana wa ba modimo wa bonkgono ba rona wa ba modimo wa bontate mole ba rona wa ba modimo wa bomme ba rona wa ba modimo wa bomme ba rona wa ba modimo wa bontate mole ba rona ntse le modimo ya tshepalang ka sheko modimo o modimo wa ka le bana ba ka ditlolo tsa ka ntate ke a o phamisa ke a o halaletsa gobane lebitso la gao modimo ke a le amene modimo ntate re a leboa re leboa o bona tšhabo ya letsatsi re leboa le ona letsoo modimo le kile la re sisinya bane letsoo la gago ntate le a tshepala modimo ka metlha le metlha modimo le bana ba eme ka godimo a mabitla modimo tsa mo ba fodisa modimo tsa motho o la mmusa pele wa nnete o tswang ka heka legodimo modimo le ba senang dijo le diaparo modimo etsa tsela modimo gobane wena o modimo le ba tlo tswa go sane modimo ba isa di-CV modimo bona galetsa bona bogolo ba modimo bona galetsa go lesedi la go modimo gobane modimo wa kganya o modimo wa lesedi ka metlha le metlha modimo modimo ke ona motlhanka go modimo a santseng tata tlo re fa le ona lentswe lentswe meseoloka modimo le tlo finyelela ka rodipelo modimo tsa bomme le bontate modimo kgwedi ke a o qetela modimo ya bomme bomme be kila modimo wa ka wa ba tshepa modimo wa ba fa maatla ntate modimo wa ka modimo wa legodimo se le tšhaba yo retisa ntate ka sona senyepa sona sa tumelo modimo ka kreste re fa maatla re ka etsa sotlhe amen ntata gona modimo lebitso la lekgetho o temoswago thato ya o etse lefatsheng jalo ka etsele godimong lebitso la lekgetho o temoswago thatso lefatsheng jalo ka etsele godimong o re fe ka jone bogobe ba rona ba sa selelele go tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarele bana le melato ya rona modimo tlo se ka re sa melekong o mporolwane le go ye mo be bane lesokolo matlang ga lekwa sae nentlenkolo
3: lengwele le halelelang tate modimo ke la khutla le setsa mosebetsi halo kenela ka go dipile tsa rona halo kenela ka rona jwale ba efese o wa re hopotsa o re di moreneng le matleng a he a sa situnke letho jwale modimo ha re fe pelo pelo e matla pelo pelo e kgolo le tshepo ene se re felletse jwale ntate modimo o tsosa tumelo le tshepo gore re tie morene le matleng a sa setung ke letho ka Kreste re fa matla re ka etsa tsohle amen.
4: Mamze mkhulu ke a dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste amen. Nna ke a utlwa ebile ke a utlwisisa lentswe la modimo la tsatsi la ka sheko le re tiang moreneng le matle a teng a sa setung ke letho. Nka re modimo a ka re thusa rona re le basadi kgweding ena e le kodumela e le kgwedi ya basadi gore nka tia moreneng gobane re feta dinthong tse ding tse boima. Ka utlwisisa gantle ke bana ba rona. Bana ba rona ba kene dinyaopeng ba kene go meriana o thung ke dilene mare tiang moreneng ga re se ka ra phetsa go ba beya go modimo re le bo mme re ba beye modimo ka nako tsotlhe re tiang moreneng le matleng a gae a sa setweng ke letho ga re lo tiang bo mme ga re lo tiang tsatsi le leng modimo le rona modimo o tlo utlwa dithapelo tsa rona and-e seo ke sele ka nqane fela ka Kriste morena amen ke zoto di smartise.
1: Tellong tiang matleng a morena a sa setting ke letho mantlong kolong ha re lo tia ho ntate modimo hobane ke ena tseba maphelo a rona ke ena re tsebang le ha re robetse le ha re tsoha ke ena tseba malapa a bana ba rona qetellong ha re lo tiang moreneng le matleng a hae a sa setting ke letho re lo dula hantle ska mosadi ya shunene nkgono le zizong le bena amen.

0: Mametsi a ke leboe. Le kwa gotso.
1: Ke ka lang kimku.
0: Ha teng le kae khona blessing.
1: Efficient best panel ntse lang ka ke modimo le bana ba se tsiya morene le matleng a hae a sa tsitsi le thata ke modimo o na tsira e ka re o na tsira motho ona ngola bukeng. Ke ka tsama ya go toko pa ona ntse go toko pa nan le tsona bo mme ke ba ka tsama le re tsiya morene ga re bomme. Ha rapelle bana ka le bomme rapelle ntse ka bana ba rona. Kwan lo ka le ntse lang tateng dingeng go go bana le yona se ya nama le madi go lona le ne di shefe ka keng se ba ke mona ona le le ne e go ka ona le ne ne ya e lo an thana le bana ba ntateng so go ka mile ga ikhole ka thapelo go go ikhola ka thapelo a re itsa go ntateng dingeng tateng dingeng go rutwa a ba re a raba ke go nne ba thepa ntateng dingeng re tselo go ya di ntse di diteng empa di go tsitsa ga di tsimangweleng ke mo dimo go re araba di tsedi sele mam tin kulo ke le bonte ke di mang tsana le fa tsere go ina la la ha o
0: amen go na blessing
1: amen.

0: Tian Morrené. Enani Enkosini. Hold on to God. O ke ne mlaetsa re khotsa tswana ke utlwa hantle ha ke loti ya moreneng le ha maemo a sa dumele ke kopa ho lo dula hantle ke loti ya moreneng ka Kriste Morena ke la ve ka Cairo are yo tswana ke kopa modimo a loti isa tumelo yaka ke kopa ho loti ya matleng a modimo la ve ka Cairo ke le bo wa mratuwa waka o ke ne mlaetsa ore morning all verses open in didn't hear them you were off air ke le bo amagatu wa ka ke tla o ngolla tsona o ke ne mlaetsa hore tumela mantlongkolo ho senga letsatsi re le bo amahauta pelo le lengolo di hlonolofatswe ha yele ho dimong ke na le wena nako ya 15 minutes fela tsatsi nena la o qetela go dinga basadi modimo a lori etsa ka mohau le mala a rona bana le ditloholo di trateng ba gotlele ha e ka Kriste Morena. Amen. Ke mama Thandiwe Qalisha ka zone 11 Sebokeng. Qinani enkosini. Qinani enkosini. Modimo ritise tumelo. Ti sa tumelo ya rona hore le ha di ntho di re hlayela di fumane tumelo itile re ka naratia di nthong tsa lefatshe lena empa bothata ba tsona ke hore ha di na guarantee di ka nna tsa fela nka nna ka tia mosebetsing wa ka wa matsoho ka lebaka la tjhelete ke e fumanang nka nna ka tia dinthong tseo mosebetsi wa ka wa matso o mphang tsona empa bohloko ba tsona ke hore di a fela tsatsing la kajeno re bua mantswe a reng tiang moreneng o ke ne molaetsa o re tumela neso ke le boa ka molaetsa wa letsatsi jo mafumahadi ha re loti yang moreneng go bane modimo ha setu ke letho ke na le wena till the last hour pulano wa mangana phase 3 empa ke mosebetsing phasing go bentombi hospital ka mane ka Sasolburg ke le boa o spulani ke le boa holo
1: dumela mandlunku yo neso. What a powerful prayer, what a powerful worship in one so yo mandlunkulu hey ki batla loti ya tumelo jalo ka msadi wa shuneme mandlunkulu ngwana ka tsuba di tracks ke a tshewa ke bitswa ka mabitso bomme ba tswetseng le bomme ba nang le ditlogolo le bomme ba nang le di family tsa bana ke a tshewa ngwaneso empa ka jeno le mpeli hantle ngwana heso o mpeli hantle ngwana heso o nkentse hantle jalo ka motivator ya ka mandlunkulu ke le metse ka hare empa ka jeno na ke nana hore ke tlo dula ska msadi wa shuneme ke re hotloloka ona ntse sa loki ke bitswa mme wa ngwana nyaope ke ngwana hae a tsuba nyaope yo mandlunkulu mamela ntate mdimo no nketsa wena hantle ke rona ngwana heso. Hey, le ntate mdimo ka aka kena baneng ba rona kaofela mamela ba fa rehep ya lehodimo gore bane rona ba bang ga re na tšhelete ya ba isa di rehep empa ka lebitso la Jesu wa Nazareta le tumelo ya rona re a dumela gore bana ba rona ba tlo tswa mo le nna ke a dumela gore wa ka ngwana o tlo tswa a le mong fela ke a leboa go wena mandlunkulu mantswe ao a monate ngwana heso ntate mdimo a le go etsetsa wena gantle ke re mandlunkulu God bless you. O se nuvula ka go isteng.
2: Ke ya moreneng le matleng a hae a sa situng ke letho. mantsu yana a bua ke motho ya fitileng ka hare ho boemo a bua ke motho ya fitileng ka hare ho maima motho ile nga imelwa ke yena bua le mantsu yana a reng ya morene le matleng a hae a sa sitting ke letho gobane go na le mo modimo a mo fetisitseng teng go na le malelakabi a fetileng ka gago ona o la nna bona mogauwang tate modimo o la nna bona maatla tate modimo o la nna bona bogolo le bophagabang tate modimo ke ka goo a reng wena tea moreneng le matleng a gae a sa setiweng ke letho bomme ga re lo dulang bonamelong ba manto a jesu ge lo dula maotong a morena jesu jalo ka mosadi maria a ileng a ikgathela go dula maotong a jesu ga se re dutse gantle maotong a jesu bonamelong ba manto a gae ga re dule fela re tlamehile re tiye re tiye jo ka kresto morena a le ga o sa sebetse tla mo tia moreneng le matleng a gae a sa setiweng ke letho o ntse o le mme ka gare maemo a o a fetang ka go ona ka go boemo bo bo boima bo bo fetang ka go ona ke ya moreneng le matleng a ya sa setseng ke letho ka keresete morena amen
3: mantlo mokolo ke kopang tate modimo a re fe maatla kile o kwala ge kwale kgwedi ena ka fela se maatla sa sione 264 Hoja ke sena wena Jesu moloki e motle ruri ruri nka fela nka bona kae phumulo hojaneng o le sio ka Kriste morena nkgono le zika zong 11 amen hle bomme ha go tia morene man amen
4: mantlo mkulu ha ke dumedise ka lebitso la morena o rena e leng Jesu Kriste amen modimo o na tsebile gore tsotlhe di tlo ba teng maphelong a rona modimo ha ka ba o na tsebile ha ona ntho e entseng sephiri tsotlhe ha di ntšha matlhong a ntate modimo ke ka go a re tia moreneng le matleng a gae a sa setweng ke letho jalo ka morena jesu ga na tlo a kgothatsa baruti ba gae a re ga ke le sie le lebang empa ke le sia le moya o halalelang ga re lo tia moreneng le matleng a gae a sa setweng ke letho amen
0: mamedi a ke leboe melaetsa yotlhe e keneng ga ntse ke utlwa bamamedi ba ntse ba kena mona ka melaetsa ho tswa umhlabelele othixo ka Elia sive modimo wa Elia re utlwe o romelle mollo wa hao mamedi ha o sa tia moreneng ha ke tsebe mo o tiileng teng empa tseba hore ntho o tiileng ho yona e ya fela When out tile medical aiding wa fela rona ri tile ho modimo wa nama yohle tiang moreneng matla hai ha sitwe ke letho matla hai ana le matla o lokolla matla hai ana le matla o khutlisetsa tiang moreneng O ke nemela tsa hore mantlo mkolo dumela ngwane so wa re phamisa mme ha holo tumelo yaka itile ho feta ka jeno a mantso a matla a phidisang amen to that prayer ke memory ka ion site mamedi iri ke mathehle ke nke di thapo ke di se ka mane ka muifong wa ditaba ke a khotla

0: tswe moya o tla o nkinele matso metsingwe o so du tsile setswana ngwana na ya mkhotsongene ka semo o mantlo nkolo esibaya intokazi yomzulu emhlophe ngenhliziyo re ntse re bua mantswe fela a reng tiyang morene tiyel tlwella o tiya batho tlwella o tiya o dintho empathy ya morene motho ya tiileng moreneng ke motho ya nang le segotlwana le modimo e re ka moratso tsohle pele masiu a rwalla a ye segotlwane mo a kopanelang teng le modimo a itlhaise bibele re bahlanka ba modimo ba ne ba itlhaisa pela modimo le satane ya ba a itlhaise mohlomong le sera se itlhaisa nakong e o itlhaisang ka so ka yona o itlhaisa gore modimo ke se ke le teng o tseba boima o tseba mabina bina a pelo o tseba bohloko o tseba o taboa ga yona o tseba void e pelong o fumane gore dintho tsotlhe di teng empa o na le ntho ena e reng ga e ka loka e tlo kwala pelo ya hao empa tse ding modimo wa di tlwella gore di senyeye e be tsona dintho tse re isang go yena jale wena sontaeng se sa o qetela tia morene tia morene o ka nna tia dinthong tsa gago empa ntshepisetlhe gore a di na maatla o fela o ka nna tia go nna empa ke a o tshepisa ke tlo swa ka le leng ke tlo tentena e tloa moya o gutlela go monga wona jale se ka tia dinthong tse felang tia moreneng gobane go na le maatla a sa setweng ke letho e nane nkosini sonta sene ka re re ka etsa thapelo e reng modimo tiisa tumelo ya rona gobane ke a o tlhapanyetsa ka ro le eto tumelo ya fela go na le dintho tse tsebang go tsitsing ya tumelo tiang morene and-e paulose ga a bua mantswana o re qetellong ka mora tsotlhe se di buagetse di etsagetse o so setse o le mong o le qetellong ya dintho se di buagetse ba se ba buile ka tsela ba buileng ka yona ba o bitsa mme wa nyaope bonngweng ba gao qetellong ya dintho tsotlhe tia morene e tlhaise o modimo tlhaisa bana ba go modimo tlhaisa lenyalo le go modimo mothei wa dintho tsotlhe modimo ya matla ore tshepo ya rona mina thoko wa sotho ore ke tshepo ya dilemo tse tlang ke lefika le tileng o re ka tlasa paballo ya gae re tla dula ga monate paballong ya batho re ka nna ra o gopotsa gore paballo ena ke ya kaempa ka tlasa paballo ya gae re tla dula ga monate tiang morene modimo tiisa tumelo ya rona qinisa ukholo lwethu ke ditsheo tse bohloko tse hlokang batho ba tiileng morene e ka re o ka tshwarellang wa tiisa ke ditsheo tse o ka tsona re bonang mafu a tlola ka di festere bana ba rona ba tsamaya dilemo ntsenyane ke ditshiutse gore feleletsweng le ke mantswe a o tshedisana gore o reng ka moratse o tsotlhetse mohlaetseng tiang morene moya wa o ipolaya o ya zungeza bana ba rona ba ipolaya basadi ba ipolaya tia morene. boemo bo fetang ho bona bo keke ba o qeta empa ona le mo buisang teng tie morene o ke nne mlaetsa hore happy sunday standwa saka ha ke na mantswe le ditaba ke rata hore ntate mdimo ampolokele wena o dula o nlukisa o dula o lukisa moya wa ka o kulang lady in red ka small farm ke le bo wa lady in red o ke nne mlaetsa hore madume mantlongkolo le ba mamedi bohle tiang moreneng thapelo e matla hle ke nna mama Evelyn ka Akon Park re le bo wa mama ka moka Akon Park o ke nne mlaetsa hore tumela tshwana saka le ba mamedi ba le kwa ka ofela ke le bo ka mantswe a matla ke le bo wa mohau ke masetshaba tiang moreneng tiang moreneng Nani enkosini tiang morene mudimo wa dinthotsohle tiang morene mametse ine go nketse pina ereng fela tshixo ka Elia sive mudimo wa Elia a ke rutlo re se ri tlhaisa re tloti ya morene a go rutwe rutwe dintwedi etsa hala re utlwe maemo a le bohloko re utlwe batho ba buile dipuo re utlwe o modimo wa Elia re utlwe bana ba re tswela matla re utlwe bana ba ineheletse dinthong re utlwe lentswela ha o le re o tla bana ka bogopo mohlomong re gopo re utlwe tsatsing la ka seno re a ithaisa ha ona motho re mo latang re mo hlaisang empa re a ithaisa ho modimo re ake o re utlwe re hloka utia tumelong empa maemo a ntse a senyeya mohlomong ke bogopo ba rona re le ba re utlwe mamedi o ke ne molaetsa a ke rutlwe mamedi o reng ka mona
1: le kae setshwana setho le kae ai ai ha re tie moreneng ke leboa ka mantswe a matla a matla a matla a matla ka mora ho lose mmene se ke lositse hope empa fela tlamehile fela ke tie ke tie ba re tia moreneng le matleng a sa seteng ke letho mme sonta sa ka sheko e ka nka tia moreneng empa fela ho lokile mo ke tsamayang teng ho lahleha ba bangata empa nna ntsamayang ke Jesu ke monga tsela ke a leboha ka lentswe le matla ke a osimampho ka khaletho tanki setshwana setho ntse ke o jele ka tsebe ntse ke phela bana ntse ke o jele ka tsebe ke lokisa le ntho tsa sekolo tanki setshwana setho
2: Onyame kakra beni. Okay, try this. Abodi nina kotubu.

0: 하루 종일 몸 좋아야 돼. 기꼬빠 홈. 아따면서 말라빠나미 빌라마비자 아사면서 질라말라오네. 라빠라마사고존세베네. 김메왕시오네. 레왕나 산데스쿠루존세벤티네. 따뜻무디움. 알로티사말라빠. qetellong le matleng a haya sa sitting ke letho ba lo tia mo geneng ka kreste mo kgenang kgono le season 11 a
1: ke lebohe nkgono lezi a ke lebohe haholo o kene molaetsa ka mona o re o ntate modimo re utlwe hle re lo tia tumelong lavi ka Cairo ke leboha mama lavi o kene molaetsa gore tumela setshwana le barati ba lekwa ke leboha dithapelo le lentswe le maatla yae ntate modimo mphe tumelo e fetang maemong a bohloko le maemong a monate ke mamotswaledi ka boipatong ke leboha mme mamotswaledi ka mo ka boipatong ke leboha haholo a ke re fela my god it's too much

0: Le kwa dumela go kutle bo sekolo nna ka mme o a re go bitswa mme wa nyaope wa tsela batho ba etsa ntshotsalo ke batho ba sokang ba fihla pela mathata e ba fufunela mfela ka moya ba sokang ba utlwa go etsa hala le kwa la le bo wa go gala ra a ha re go ya hantle le go etsa ntshotsa hantle gore ha ke tsebe ke reng ka tsatsi la o qetela la bo mme motho ba bua ntshotsa jwalo e ka gape pa ha etsa le go thola fatsheng fela ntate modimo lo motshwarela bana ha tsebe sa se bua mohlomong ha se wa tamele pela mathata ntate modimo le ena a lo moetsa hantle ene le mme o a mmitsang jwalo le ena a lo mo bopa a lo moetsa hantle ke a leboa lekwa bye.
1: Hi Mindlos, tsakojile ka tsebe ka mmino o monate sonteng sena ngwaneso sa bo Mother's Day. Hi Mindlos, tsakojile ka tsebe ka mmino o monate ngwaneso ke mlelekeng Movangos Extension

0: palestra de mastermind. Alá! Alá, alá!
1: Mamati.
2: Yes. Yeah.
0: Nanda beke wa ke mo tsibile.
1: Ke mametse mamati.
0: Ke nanda beke wa ke mo tsibile 2013.
1: Sure.
0: Ha? Me kwande kana, ke kana ke mo tsiba. Ke dibe ke hile a ke the late 2015.
1: Ah.
0: I hula from the other station a ke ho go bana di mo rata ke ho.
1: Yeah.
0: Come on now. Ha ke go ba le tsamane le ntse ke se rena ha ke sa tsena mpa ntse ke re ha ntse ke re
2: ah mama thi
0: sa go ja ntse ke ya ka
2: ke le bua ho
0: ke ya ke ke ya ke lo hala la
1: mama thi
2: ah man
0: e tsala
1: mamela ke a tsiba le nna hore ke tlhone o kopana le wena ke u tsibile ka window ya jazz. Ke
0: le se re ka fola a lo na mo. Ke le tsibile ka na go e le ba ba ba tsa mai be ba se la ka le.
1: Mama ti yo re living legend. Ke le
0: ka fola ha mo.
1: You are a legend.
0: Ba ba ba tsa mai be. Ba le ke tsila le ba le ka fola. Ke se ka na ti ka fola ke ko ja re di le ka.
1: Le. Mama ti. Sure.
0: Enkala.
1: Ah, when are you a legend we?
2: Yeah, she is.
1: Bona ho ba ma bitso. She's one of the oldest listeners.
2: Yeah.
1: Who's been there?
2: Yes.
1: Ke hopola le one of the events that we had ka mo Caravan Park. Ne le Caravan Park ne?
2: Yeah.
1: Yeah, bo mama thi were there and yeah, no. Wa lebo. That is it.
2: Haholo bro. Haholo. What's about ha ke tsebe hore maybe ke botho ba ka ke sele ke bupeng ka yona. Ha ke qala. Ha ke qala ho etsa program ya. You won't believe hore ke nkile almost 3 to 4 months. Ke sa thole any message.
1: Come on. Wa go botsa matsatsi ana qala. Ah, reality.
2: Yes.
1: Re go tsana.
2: What's my game? No, before ke ka tshwala re ke ba le mla tsona pele ba you want to say ba mame di ba romela ne ar bontate dumelang
1: khotsa
2: na ntate sera ke kene kereke le yena re reformierde mo buipadong ke bine le yena khwaya e sale arata o tsheha hape a hlompheha ke khaitse di akabana ke di bone motswaledi ka mona ka buipadong. Yes, o bua nnete
1: ma motswaledi ra lebo wa hle ra lebo meletse meng ha yo ka mo.
2: Emeng e santane le di voice note getla
1: a re ke di wotla ona ke motsotso ke batla gore ere ha re fe pina ka pelenyana re be re fitisitse bongata because ke a dumela gore ha re qeta ho ibulela emeng ngata yatla ene jale ne ke batla gore nna ke usiye nne o qetelle batho ba ha ba fe pina o so utlile monate ke rata motho ala re kutlwa mna de ke ja joy ke ja joy
2: yeah
1: ke batla le ma thousand
2: days and
1: thousand o ka o wetsa jwang ah shwala
3: ka moga bona sera ha ntse bo itse ntate mogunti ke kopa fela o ko mo tsheitse fela ha ho lo ka studio ka ke rata setso sa itse nga tagina taba le tsone ke rata setso sa bona sega yo o nka tswa go ntwa

Mamela tsebeletso ya Lekwa FM a shebana go hantle metsotso ke le 10 le metso e robedi tloletse hora ena ya bo robong letsatsi ke lona la Sontaha me selemo seo di mo selemo sa ke tipedi mashoma bedi anang le metso e tsheletseng kati kgwedi ena ya phato e leng kgwedi ya bo robedi ka nnete e hlola fela matsatsi a 10 a mararo ke Sontaha sa o qete.

0: ba ne ba tswile ka magalo ka nnete ba ne ba tswile ka magalo batho ba ile ditsebeletsong tse fapaneng ba ile phamisa boholo le ba mmupi ka nnete ba ile phamisa matsoho ba re rea leboga rea boka ka bophelo bo wena o re fileng bona kana kongwe wa hlokahala hle mamidi tsebeletso ya lekwa FM hore o ske wa kopa ka nnete o ye fela o lore ke a leboga o ye fela o lore siabonga baba ka bophelo bo wena o re fileng bona Moruti Magazi
1: Moruti Mafa e re ke dumedise ba mamedi lapeng hohle mo baleng teng ke ba dumedise ka roma koloi ya bona ba bang ke a tseba hore ba re mametse ba le mesebetsing ya bona ke a dumedisa tle mo mamedi letsatsing lena la Sontaha letsatsi le kgetheileng jalo ka Moruti Mafa a tjho o dutse le Moruti Magazi Moruti ya o ratang Moruti o mo ratang ha ke mong ke bobedi bo tironeng ya le kwa FM mamane magpak dikalaneng ha re sheba batho ba bang kaofela re ba shebela tlase kwana re ba shebela tlase ge ba bona ba le ba sesane ba le banyane ee rona e le rona didudla e le rona batho ba tlileng ba shatlhile ba na le maatla Moruti ebile Sontaha se monate Sontaha se phodileng Sontaha se na leng Modimo ya mongata fela Sontaheng sena Moruti ke a kena je
0: ee
1: Thuto e ntse le ka koloing ke tswa kwana e kangala pela
0: ke mpumalanga
1: Moruti e sale re le conferencing mane ya Soul Seekers ho tlwa labuhlano moqebelo ine le hona e fellang ka sheko empa itse ha a re tswa mo Moruti ke re
0: Kya ya wa tla tsebeletsong ya le kwa FM
1: mogathala of ni mogathala ke ya tla Moruti ke rona bana re teng ibile ha re tsa mae re le babedi fela
0: yeah
1: house malana o khutlile
0: eh
1: skore se ke etsetsa hore le ana itseng ha tlo mamela founela le ba bang hore mo mameleng kwa nwa be ke fitileng o khutlile
0: Chapter haya fela. We are still continuing.
1: Re tlo kwala kgaolo yena ruri.
0: We are still continuing.
1: E felletse jwang.
0: Yeah.
1: Moruti ha re ba fe monyetla ba re dumedisa fela o fitlhela ka 9:30 ho tloa mono re wele gabong. Ousmanana wa tuka wa chisa mona. Moruti wa mona re ha tshwane le beke fitileng o na le motle mara bekeng ena ntate o na le megigena e kentswe mona banna we
0: apostle ena meriru tsebe ka nako nngwe ke yona e re tshabisang
1: hey Moruti
0: ya re tshabisa ka nnete
1: ke di thousand
0: ha o tsebe nako nngwe re moriri ona ke wa pere ya mofuta mang kapa ke wa likula la hokae banna a imetla apostle
1: likula lene le stout o makale motho o tlela ka mekgwa ya bo stout a
0: ka dikitsa ona tetse
1: likula le so mola le mo bulela o raetse
0: le hore ba rate tshelete wa bona etswa ka ya apostle
1: eh
0: a kiri ma india ke bona batho ba tsona di tshelete tse e jalo bona sa ke ntse na tsama India ka nnete ai o tshwara le nthotsa teng ka ofela
1: ai
0: ka ofela ka
1: ya no a kere kene melaetseng yena 9:30 hantle o di matlo re kena gabong le Ousmanana molete yes Moruti waka
0: metsotso ke ba shobabedi anang le metso emedi fela re furaletse hora ya bo robong kuona molaetsa o ke ne ka kwano ore good evening pastors ke Tolman ka Polokong are welcome back and happy Sunday ra lebo wahle Tolman ka monoka Polokong umumulaetsa kuona ore good evening my beloved pastors I am with you until the last hour ke Stephen Paddy ka manika Masiza Flats ra lebo wahle Stephen Paddy ka monoka Masiza Flats umunkuona mulaetsa o ke ne kwano ikare ke voice note na apostle
1: ke voice note
0: har bone ka nete hore mamedi o reng hare mo lahlele kwano moyeng re utlwe ka nete hore mamedi o reng
2: ke ba sikuti ba itse bo sibo botle mo kutima fa mo tima gaze e ha mo ba mutini sale mo tlesa sina ka sheko mo bone bile modimo ka ha tsebele sa sina ka sheko

0: au shooting o favorwa ke temana iwa so ntate o khatatsong ena ya haitaba e ka thoko
1: a re mo fete mo no ha
0: khutle
1: me ha khutle me khwenyeo
0: ha decide go a dula lenyalo le o kapa wa tswana finish
2: ba go tibaka
0: amen
2: ya dumedisa hape
1: mkhono
2: Osmanana ke o dumedisa ke dumedisa ke nna go Osmanana ke a utlwa wa bua hlele ka tolaka ke batla go fitise mona ke thotse go manetse makantse ke ipotsa dipotso bongwe batla jwale ke batla go o nthuse mona go fitise mona Osmanana nna ke hodisitswe ke hodisitswe ke stepfather baka ke tseba ntate waka ke a gola nne wa ka na ga wona le ntate waka ke a gola ne ke na le bo ma 65 ona mo 5 years re ke tseba ntate waka mme wa ka ga wona le ntate waka a lo dula le stepfather mme wa ka ga wona ntate waka a dula le stepfather ya ba ntse ke gola ke hodiswa ke stepfather ka ba ka nka fane ya stepfather ka ba ka ya sekolong ka yona e ne ke papa Nekere papa ho Steve Pasaka. Ntse ke tseba hore se ntate wa ka. Maka ke mo bitsa papa. La ka ba ka etsa phoso ha tsapa. Ke ne ke sa mo shebe ka lihlo la hore se ntate wa ka. Ke ne ke mo shebe ka lihlo la hore ke ntate wa ka ke papa wa tsapa ke ntse phoso. Jwale Osmana na potswa ka ke ena. Bana ba hona jwale tsena. Ha batswadi ba hlalana. Ha batswadi ba lwana. Ke kopa o busa ona bana ba hona jwale tsena bona. Ba kena jwang ntweng ya batswadi. Bana bana ba hona jwale tsena. Ba kena jwang tlhalanong ya batswadi. Hobane katello ka utlwa utho ngwanona o stoutu. Batswadi ba hae bana ba hlalana. Ngwanona o a tsuba. Batswadi ba hae bane ba lwana. Jwale ke iposa hore na. Ho bona ntho tseo di sitla jwang. Ho rona di sa sitla. Ke a leboha hle Osmanana hle. Thank you.
1: Thank you nkhono re a leboha hle nkhono ke nana hore ke nkhono mpasi ke sa re ke nana nkhono mpasi ka nete re a leboha hle nkhono Osmanana o utlwile potso ya nkhono o ka reng fela ka nete ha o bua le nkhono mpasi
3: nkhono dumela hle wa tsa matsatsing a ono jwale le rona re le dikhapolo tsa ono jwale ha re handle le dintho hantle ne e le ya re buile ga re o thole khapolo ya lwana e lwana ka bana kapa o thole di family di kenya bana kapa ba bua dintho ka tshoka go thole motho o etsa comment ho ngwana regarding lenyalo la lona mara o bua le ngwana batswadi ba ne ba hodisa bana gale separately so ono jwetswa fela hore ona ke ntatwa wa motjha ke stepfather sa hao o bo amohela because taba ya di emotions tsa hao enesa nkelwe hlong ono jwetswa fela hore ngwana o tloetsa tjena re hodisa generation e different ono jwale ne ono jwale generation e re hodisang e fragile jwang e very fragile bana bana ba maikutlo bana bana ba emotion
0: ba dipotso
3: bana bana na ba fragile they tend to drugs they tend to what situation certainly and le rona jwale people who go through these things le ka ntlo batho ba fetang ka go divorce ba bang ba manyalo mo mara o thola gore nna ke a qoqa le moradi wa ka gore ntata wa ba le tjena ntata wa ba etsa tjena ko kenya bana o
1: imetsa ngwana ka ditoka ditaba tse kgolo hey nete Osmanana
3: that's why ne kere elia kere le ha o ba hlalosetsa ka divorce o ba beya fatso ba hlalosetsa ke divorce o etse ka tsela e loreng you are very careful because ba ka nna ba o botsa le dintho tse loreng le wena ha o redi o ba jwetsa tsona kapa aging e ba leng ho yona ha ba ready for information e o tlo ba fa yona
1: hai ene nnete ke nnete Osmanana le batho ba pele ka nnete ba ne ba tshwara ditaba hantle ka nako nngwe o no se katla wa hlokomela ha bonolo o le ngwana hore eno ha e sa le ntate hobane ba ne ba na le tshwaro e ntle ha re tla tabeng ya bana empa matsatsing a ona jwale ho ba stepfather ka nnete nenneng bana ba tlama ba fila hore enwa ha se ntate ke hona mane ka